0: dafa wax ni ko war ci ñay ba wacc lo war te xef ko
1: wala jaay da wax ni attu gaynde forlu te
2: kuyel ñay bu ñewé ci de kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paaji
1: lo jaay da wax ni rango ñi ba do la moy sim ci reey bur
3: cheikh ba wala jaay da wax ni ko dem ba ci Allah ba mere sa bam tax na reey ko da nga yëngu suuf
1: wa wala fnjay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
4: wala fnjay ne la reg mos jeexalut ak mbana wa cheikh abdullah mangi de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
1: wala fnjay day wax ni ñabuk adina uta jërul yalla torbo atam
4: wala fnjay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaalé xamul law
5: wala ñay néna baag goj ba ko defu ñël bo xolé goj ba baag def ko dibbat
1: wala dafa ni
5: ku xamul ndam de moy foon waxu gannaaw
4: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey këtu yax
1: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañé
6: ku ñu rafaatalé jakk faat waxtu warul
1: wala dana aduna de bu ciire way def nako lalu
7: wala ngay dafa wax ni bare ndo ba beug keer gu fedd kumu tax di suxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
4: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mañja xaan nga
1: ngor moy sima dene lay toye fu mbokam di ca mo andak mo ngoré di moy kakator melokan wu ko neex mel wolum jaay day wax ni moytu laax geej ni laax geej rankal dara jeex dara laax koy wolum jaay da wax ni bu gop atu do tul cour jekki jeex na
6: waju ñaaw dekkul fam jëm famu juggé la ciosana
8: wolum jaay day paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yemen ep na ubbi
1: Allah ñay neena ku sa dembu tabi do geusami xeyaram jambor
7: wala fa daf ne ganar bol ko xebal afu ndax makuy bala xel
1: magni dañ dan wax ne bopum jaxan day yag na bëkkum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu di
7: wa wala fa ñay dafa ni peppum kepputal xontu picci taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggu taaf
8: ya la wolof jani wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
6: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
1: señabulat wolof jay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wolof jay neena man muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
8: wolof jay do wax ne nag wu dul bo jamé so wu wex sakal
7: wa wolof jay dafa ni sacc budul raw jeerul yak ay nelaw
1: wolof
9: ñay dafa ni ñu laa wolof ñay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
7: bëgg yap bar bu mu taxa so bu dex wa wolof ñay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
6: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
8: so bu dekké loxo jëf dem
4: wolof ñay dafa wax ni ku ñu sa borom kër yek sa dom
7: wolof ñay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu
6: waxi wolof
7: hatta mi ngi bëré ko taw wolof jay dañi degu pot ñak xam ya cey nan
6: photo photo tagalul mbam ak nopi
4: jappan do pot pot xeen be
7: kelim gi su ko lay nga xawaye regol
6: ben ap nen meneesu ci amu pedd am ci ciuj
5: den ci kat ron lal da fe bañ ko defenu ci room
1: wolof jay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu len xexe mu dum la
8: wolof jay dañ nga sum pullo bu lu di yore goj awé su ren ba
6: beutap tan jël na mi def sank lañ
5: buñuy soow leraayu bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
8: ci jëm ci xur wi bu bëggee xam li nek ci xur wi na laaj ko jogé
6: xobu xal xajul ci gemiñ ak tef
10: borom konku yegut borom larmel
1: waaw wala ngay neena dan bu nakare gungé diko defal
8: wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
1: wala ngay day faral di wax garabuk adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal ba mu tardi nga fa
6: ciwol du tepp dom jeubet
1: jeud bu mu jeubet la

0: dañu beti di fof fof
1: ay rawan ku ci wato xaj bobu da nga wessu mustafa
2: mbojjan fum taxajo do wertu tour di wërel
3: rek reyna suñel waye loxo muñu ko
4: pitti miti loxoy xalé yi wërtare pitti miti kaw tal bi
3: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
2: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru no rog mous mousit no rog siru da gis nga fi ne siru xablat mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wër tawaruk mous ci bopam mo gëna noy tawaruk siru te saw tawaruk siru ko sut te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokut
4: yo xam nga siru le
2: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
4: man damay deg ñaara may deg sa ndax di deg si ndax
2: waaw
4: di deg bëbëtor
2: bo ne si ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddi ci te bu jigeen bo ne bëbëtor na nga ñew ci bu goor
4: legi ñom ban jamon nañu wara nen
2: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gatt fu deegal waaw gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoyu
4: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
2: ah buy nen day yolal
3: 7h15 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tektal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu bu ñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangé jot ci ay tektal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi lay dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté setter 15 8h map matna bay ci rew
5: soxna mbem jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax tekkat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bopp jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gastu lit ta dal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñewaat doon fi way ba ñepp xamaat saa su nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy ta def sama way yi ma am ci may yu ma wër na taxawlu tej sama way yal na yalla may ci nu may yu reey te def sama way yi ma am ci may yu ma wër.

man soxna mbeen maa ngi waat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ngi waat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof la nu koy wax bi jotaa yef jar di teel a jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu nawlaati. Settee rekaar fu mu jub see yootulit sa rajoot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ti ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc ci sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaan naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam dañoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot bu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàll yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu settee rekaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi 103 yu teg 5 rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii de moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko.

0: gàddu mag mi ngi dooraat ku dégg li newal dugg. Mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ. Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg. Tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof. Bépp ndaw bu ca saan ñor jugal ta daw daal di dikk. Secteur bu jotere gelal sa postu tek ikasa 3.5 kay fere kans bi amul sik. Bëgg naa sopp naa man ku fonk mag ñi mel ni ki Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg. Bépp baat bu la reeroon ko jël ikkab bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat. Aki démbu lanu fi teg mengale kok li nuy dundu tek ki koot ba nga xam yow li baat bi hundu ci tënk. Soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu li daw yi pak. Yàl na gur may leen wér ta fan wi guddu lool te sut wépp fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg. Seen xaaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar gi Bañ Mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar mi Bañ Mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleek joxe xam-xam ku bañ ci yébul faxand.
1: Bul ko yoo tujjatoo ko gëleem ganaar munu ko ñand. Mu sefuñ dajalee woo ji nax ju reet pa fay xand.
2: Saay wolof dafa leerul ne nof laay de man na rënd.
1: Xàmme naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand.
2: Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
1: Mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
2: Compte 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci aw tund.
2: 0909 jël wolof di acci aw tund. Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
1: Mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
2: Compte 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci aw tund.
2: 0909 jël wolof di acci aw tund.
3: Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
2: Woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd.
3: Wasabatola manga teke baaji ji tudd. Wote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd. Wasabatola manga teke baaji ji tudd. Bul ko yoo tujjatoo ko gileem ganaar mënu ko ñand. Mu sifuñ dajaloo kay ci naka ju reet pa fay xand. Bul ko yoo tujjatoo ko gileem ganaar mënu ko ñand. Mu sifuñ dajaloo kay ci naka ju reet pa fay xand. Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd. Jàngaleek wane xam-xam ku bañ ci léegul fi xand. Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd. Jàngaleek wane xam-xam ku bañ ci léegul fi xand. Kontaran tuturaala 976 nga bindu 0909 jël wolof di aaj ci yaw tund. Kontaran tuturaala 976 nga bindu 0909 jël wolof di aaj ci yaw tund. Bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk. Ndax ikaab moo deekal suñuy cosaan ñoo ko bëgg. Bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk. Abdullah yaa dekkal suñuy cosaan ñoo la bëgg.
2: Woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ku rëdd. Wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd. Bul ko yoo tujjatoo ko gileem ginaar munu ko ñand. Muus yafun dajaloo wee ji nox ji rep pa fay xand. Dégg naa ñu ne nangam ku koy reere lee nga fànd. Maa ngi laaj ko amul njëg lu yomb ndax da nga ko jënd.
4: Ake su ngeen jëgloo tey ji nu laa biire gaay ba ina ay wolof
5: baaxu. IKAB FM 103.5 La radio au service des populations.
6: Nous sommes ici à Toubandame.

0: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بكي دينو باي خيل في راديو إيكاب راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبو كادو جي باو تي ندام دار عالم الخبير mbokki ñing leen di nuyu di leen ziar di leen balaq di leen balwaq di rafelu seen and ak ñun ci 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñetti www.sunufm.com YouTube UCAP TV live pap sayer mbay ci addu kay bek machine bi yeen askanu ci deglu bi seen detaay bi di li ñuy waxtane liñuy waxtane di jotay bu ECAP dalen ko tanal altine talata larba ak gaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nek ni way lepp luy warmal dekk bi ñu ci laante bir altine talata ñuy indi ay tem diko waxtane alarba gaw ñi yaatal jotay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñu koy ba mu xol fa ko sop mu rafet mu addu ci ñand ci ak mom ñu ndokal mbokki bu baax ci bes bu tedd bu sel bi nga xamne mom lañu genné muy tabaski kérok alxames demb ak tay am mbokk yo xamne ko ñu ngi koy dundal tay kon moy ñettelu fan bi ñuy ndokal mbolem julit yi ci taxaway bam solo bi nga xam taxaw nañu ko ci di leen ci jaajeufal bu baax waye di massaw mbokki di waxalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci sunu borom la nu joge ci momi tabla muy delu dembu nu fanano xol bu dis xol bu fess dal yeg yeg bu kawé lol ci dogal bi wacc ci sunu kaw kenn ci sunu kenu di sunu kilifa di royu kay ci ñun kenn ci njabotu señ bi yalla wacce dogal ci mom mu don tisu makku metti wu dis gan ci xol yi tay xol yep xey dis gan ana wadun ko fanano xey ko tay muy serigne cheikh mbacke mom serigne touba cheikh salih mbacke nekkon ci bop njabot gi donon jambar lol jambar tigi roy kay mat seuk don ku ñepp don baye xel lol ci taxawayam don ku jambaré won lol julit akkan taxaw won lol ci njabot gi ak lepp lu ci aju amon jeri lol ci society bi té onon roy kay bu mat seuk bu desulul dara doron ko mandu doron ko mat kilifa dogal bi wacc ci kom serigne cheikh yal nako sa borom teru ak yermande yok ay leram doliko lol yalla nako yalla noppal feemu dem yalla nako fi yalla noppal lol limu fi liggey yalla nako sa borom fay misali kenn munu ko matale wet go xol rek nagn ko tambale ci juma yi nga xamne taxawal nako ci biir duma wax dekk bi de rew mi lay wax juma yi mu taxawal ci rew mi nanu xol lu jëm ci walu liggey ni mu ko ñëmé way juroom wo ba mënu laqo suñu gëd ba légui taxaw bi mu taxaw ci xel ko mag la ci aju ni mu taxaw ndongo yi mat ko sekk tok place am fess ko dal waye tam ni mu xamone taxaway bi nga xamné ko war nako mu nekk ci boole ko ak mandu nak boole ko nak ak lewet dom Serigne Cheikh Mbacke, mom Serigne Touba, Cheikh Salou Mbacke, yalla nako yalla xare aljana yalla nako yalla defal taxé yalla yalla doli ay leram tay kilifa gogou mon won ginnaw ci wetu way jurom wi mu nek yalla nako serigne touba cheikhul khadim tertu gatanduko ci loxo wi teddia ak way jurom wo tay tam jabot gi mu fi bayyi yalla na len yalla tek loxo lol sutural len serigne basirou mi nga xamne yu koy wax serigne basirou njurul mi nga xam tay moko wotu tok ci bop jabotu serigne touba cheikh salim mbake yalla nako yalla oyofalal yan bi mu oyof tol ba ni nga xamne seen wayjur wo serigne touba cheikh salim mbake nek won nako serigne cheikh mi ko fi wotu won nekko ci lola yalla nako ci yalla dimbalé ba lepp lo xamne rek war nako ci mu def ko ci nam ko bëgge mu don lu tiss lol danaka xawa waxtu wi daw wéru février 2025 lanu yenen jambar du bokkon ci jabatou serigne touba cheikh salim mbake wonon ginnaw muy serigne mustapha danaka dang ci tek atak touti tay magam ju tedd ji di serigne cheikh fekk jiko yalla nako sa borom yeureum te xare ko alcianam te defal na xolu muñ xoli dis na gan xibar bi reyna te itam metna lol ci xol yi way yalla non yalla defal sutura ba suñu xol attan ko lu dis la lu metti la ñukay jall nak khalif general des mourides waye njabot serigne touba gep talibé yépp cheikh sep tay ko ci gis re sa xol dafa dis ta xol dafa fess del ndax kilifa gi ni mu melon melokanam tax nak même ko xamé sax xeyna keur ga du sa buntu ci yoon wi téréwul sa xol dis na gan ndax melokan wi xamé seigne cheikh melon nako taxaway bi nga xamé taxaw nako ci yoon wi taxaw ko ci ndaw ñi taxaw ko ci mag ñi taxaw ko ci njabot gi yalla nu ko yalla fayal mbokk yi yaakarna tay wax ju du mëna sori tay sandi la dañ leen di rek ubil su ko defee kenn ku ci nekk yaay xool rek fo bëgg àddoo rek su ko defee ñu ànd ci ak yéen di fàttali inshallah rabbi ñaan gi altine la ma ko fasiyene amal inshallah rabbi altine mooy le 1er juin kon ginnaaw suba mooy ñaan gi ñu jël mbokk bi njëkk yëglu ikafa salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Waa kay jërëjëf. Da ngay récuteur de.
1: Allo.
0: Waa kon dama kàddu gi suuf. Wallahi.
1: Manam ñu ngi ñëw defal rapport bi ci li koy di dem du dara du bon metti du dara modou bari na lool ci aduna waaw taw def ci dëkk man la baax ba
0: wallahi xol be dis wallahi xol yepp dis xol yepp dis wallahi wallahi xibar bu bette lol ndeysan 33 976 09 09 ICAF Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Assalamu alaykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatullah.
0: Waa kay fall
2: say ndey
0: fall
2: ñu lay ñëw ci ICAF
0: wala lay def fall
2: ci almak bi ñëw
0: wala lay dis
2: ñu ñaan nepp jam di ko ñaanal ñepp ñepp rek
0: wala lay dis
2: te di jël sant yalla nga xamne nak yalla mo mu ñu fi te mo ñu fi jëm
0: waaw wallahi wallahi ni sa
2: waye di ci ko mo ñu te kan do fi jëm
0: wallahi
2: wax du jëf man lay def na ma lo man day sa mo fi jëf ci internet bi da la nan ci dal donc dama def ni ko am bi yaram la wax deug yalla
0: sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba tay sambi la dañ leen di baye kaddu rek ku ci nekk ñu xol fo ba gaddu mu rafet ñu andi ci ak yow ICAP assalamu alaykum
3: waaleykum salaam wa rahmatullah
0: ak ñi ngi ziar bu baax
3: yalla yalla na ziar
0: waak ñi suma
3: ñi ñene ziaré télévision
0: dal lay leesu
3: ñaan yalla yërëm ko té taré baaje
0: amin amin
3: ku ku baye ak vidi lew
0: wallahi wallahi
3: da wax ben mboko dem rek lim doon def bo doon xol bo do wagn ñeneen ni ñu fa nekk woon do mu talu jurmi baram yi
0: wallahi du yomb mu
3: wallahi
0: wallahi wallahi
3: ñu ñaan yalla lu metti la nak def
0: ko metti lool sax wallahi
3: yalla xeri na lool
0: wallahi wallahi
3: on xamna ak baxam ak lim def ci lu bax lo xamne
0: jambar deug jambar deug
3: wallahi na wax
0: jambar deug deug
3: jambar
0: wallahi wallahi
3: nak lool aduna non lay deme
0: waaw wallahi jerejef ñu sant ko gërem ko di massaw ñepp nak tay xoli dis na lool way nak yalla mo xam lam nam lu nam re loloy la gën bismillah
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam rahmatullah
3: señ tafer mbey
0: mbacke
3: ñu lay nuyu di la ziar
0: wa ke señ sidi
3: sidi ko la ban touba baghdad de
0: wa ke bismillah
3: di rafetu liggey bu baakha baax aw di ñaanal kilifa goob bi fi jëg rek yalla ko yalla yërem te xaar ko adina
0: allahumma
3: amin oyfal suuf ci ko jabo gi fi baye yalla ci suñu borom tek loxo diko jaal ñepp rek diko jaal talibi jabo ñepp rek ko jaal kilifa yépp di ñaanal timit suñu mustafa jigal bi fi jëge bu yaglu wo timit yalla ko yalla yërem te xaar ko adina oyfal suuf ci ko jabo gi fi baye yalla ci suñu borom tek loxo di ñaanal timit wayjuru xaar mbay mi fi jëge bu yaglu wo yalla ko suñu borom yërem te xaar ko adina oyfal suuf ci ko mbolem ku fa jiru bako fu mujju rek yalla lay sun borom yeeram te xaar len aljana waaw te wax ni aduna mom non rek la yalla mom bu soxla rek ko soxla ñak mais kenn ko dal njabut ngi fi baye yalla ci sun borom tek na xom waaw di balawat ak bu baakha baakha baax auditeur yi wote ak ñi teewlu ñep len bal ak di len balu ak lu ñeek ak lu ñeek waaw di nuyu sama gox bi di baghdad ak wa daru manan di nuyu baye dal ci gox ci xeyra di nuyu njabotu baykat tamukat ak njabot gi dekk ci frontière yi ak sama mbokki martin ambila yep señ pap ñu ngi balu ak timit ikki radak so bu ikap yep di len wax liggey bi rafet na yalla na yalla gëna doli soudre di ñaanal kilifa diini ci biir réew mi yep ak kilifa aade yep ak fu way mëna nek kilifa rek ñu ngi lay ñaanal suñu borom yalla na lay yalla doli soudre liggey bi rafet na bal na ñep ak na ñep bal ak sidi ko ban touba baghdad señ pap jërëjëf
0: jërëjëf señ sidi ko ban touba baghdad lañ doon woy 33 976 09 09 33 976 09 09 IKBFM assalamu alaykum bismillah
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Ikab FM.
0: Ya, kay bismillah.
4: Ni ngi di ziaré.
0: Dara jeufati.
4: Man la Makhtar gi téno ma cheikh.
0: Wa kay gey si Makhtar.
4: Ma ngi ziaré ñepp di nuyu ñepp borom jul ñepp di ñaanal Serigne Moustapha mu yagg fi.
0: Allahumma amin.
4: Di balu ak ñepp di balu ñepp ak. Di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala sunu serigne bi fi baye ko ci cheikh Salih yalla nako yalla yeeram ci deggal ko
0: Allahumma
4: amin yalla nangul ko liggey mi do liggey rasulullah ci yoonu cheikhna ci ahmadu bamba khadim rasulullah ni do liggey ci yoonu islam lepp yalla nako yalla nangatu ful ko ni liggey cheikhna ci ahmadu bamba moy islam rek yalla nako yalla nangatu ful ko day jéggulu ñepp nak dañu ñaan na ñepp di ñaan rek yalla gën ko dolli ay xéewal ak barké mbolam ñam fa fekk mbolam ñi ci fekk ñepp xaj nañ ci mom day ak dundam manes na ni sanku ko waye nak alhamdullilah je yoonu mu jaar moy yoonu cheikhna ci ahmad bamba xal serigne salou wi ñew jaar mu ñew jaar ci kon ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mo mi deugural ñi nek ci ginaawum ci ay doom ay setam ak rakam yalla nañu gëna jaar ci yoon woowa ba dara du ci mëna lepp rafet rek ma sha Allah xamne ñu jambar dem na lool jambar dem na ko yalla dolli jéggal ak yermandi ya rasulullah sallallahu ta'ala maay baax ak ñepp
0: jerejef ñu sant ko kërëm ko baax 33 976 09 09 UCAP radio université cheikh ahmadou bamba 103.5 assalamu alaykum
5: wa alaykum
0: alaykum salaam wa rahmatullah
5: papa la ngeen faale
0: ñi ngi sant kay
5: am yalla defal jamm xewul bu bari
0: wa ngi defal ko ñepp rek jerejef
5: cheikh khadim manam ci su metti kay mo dal ci pir ñepp
0: dalay
5: ci met lol ak manam ci wax rek ci sul muy dal fo xamni do ko fop waaw dal dal nako yalla wër do Serigne Touba téru aljina gëna kawé ci daraaje Serigne Touba yalla nako Serigne Touba téru aljina gëna kawé baye dal buñ ko déggé dim dal mom dik danaka ba légui xamantu ñu
0: rek
5: waaw ay nak mom abro yu kay la liggéey na Serigne Touba bu baaxa baax ndax sanké baam ko bayam jaarul fa la jaar ndax boku xel xel kom bu mu jigi la fa tour ci nit la xane mom manam dal sun xol dafa toy rek yalla nako yalla sunu borom yegal aljine firdaws ci daraaje mam jaar bu so waaw yegal lay sant nak ndax liggey bi nga def ci tebes gi rafet na lol dafa jik mom tagul nak nan ba danaka def ci guddi sant na bax liggey bi rafet na
6: Bayna sey
0: wa kay fam
6: ni ndey cheikh ba mbay
0: jerejef ti fam
6: di len massaw choona ci liggey tabaski bi gëna bu ñeen baal wa
0: jerejef balen bu baax
6: balax mbolem bokk yi ñi bokkal antenne bi yëpp te di balu ñepp ak ndax wax ci mu peñ ci mom da metti leleg nga yëkëti dëñ mba nga togn ko yëgul kon nak kepp ku ñu amé ak ñu da koy balu ko xamanteni nak tay ak ñu suñu ndod mu jéggal nañ la ko ngey jëm yalla tay ñaan suñu borom boole jéggal nu sunu bakkar yi jitu ak yu mujju ñaan suñu borom boole nangul nu boole suñu jaamu yalla ñaan suñu borom mu boole defal nu boole suñu bëgg yi gën ci ñun aduna ak alakhir ñaan suñu borom itam mu daxal ñu suñu ragal bu gënul ci ñun aduna ak alakhir tay ñaan ñu bokk ko fekke deven yu bare bare bare bare bare ci barke cheikh mahamoudou khadim de massaw mourid yep nak ci wala buñ ko sañé wax ci ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yépp ci kenn l'islam yi nga xamantene mom la fi sunu borom jëlé duñu ko def awtis ndax ay jëdde tay xajna sax ma yaatal ko sax tay ñu bari xajna xamé wuñ ko ci man serigne cheikhum serigne salihum mi fi juggé man moy sama wasila bi fi serigne salih juggé 2007 biñ ci tege ab dir ci la yépp ci mom daara jamu nopolo ci xel kom di taysiru ansir moy daara jëm mujjé sanc ci xel kom man mi sama dooma nga ci daara ja jo xamni mom serigne cheikhum serigne salih mo joxe turam yebal doomam ji ñu wax serigne murtala mbacke fi ci geus ñu laaji musu mu tudd ci muy xew xew bu diis bo xamantene xajna jëm ji ni mu tollu ci sunu xol comme ni ko waxe dafa ni mu mel ci xol nit ñi sax bo xolé jaw yi tay ji sax jaw ji non lay yewale ak ñun moy wone ni la kilifa yi faral di faral wax lele naan suñu borom buy jël nit ku amal njariñ morom jaamam faaw mu def jeexital ci jaw yi kon li ñi ñaan moy yalla bu ko ciat jitu ci bammel yalla nako suñu borom doli ay yermane yalla nako suñu borom doli ak njegal yalla nako suñu borom wutu ci lim fi bayyi ni mu wuto won serigne salih ci nekkam ndax kiyeman yu bari feñ na sax ci demam gi ndax mok serigne salih ño bokku wer yi nga xam ci moy weru tabaski bokku fukki fani digg bi te bis bi mu daan faral def way dawlu yi nga xam ne at mu jot da ko daan ñaanal way dawlu yépp nag yi ummat sayyidina muhammad ci këram gi ci daara ko dóos bis ni tey ji la ko jàppoon ba mbokk yi bari doon yaakaar naan duna ko teewe du ko teewe ndax tay siir ansir daf faa yàgg daanaka sëñ bi lopp juróom ñetti weer ak ne mu nga xel ko yoo xam ni génn ko kon noonu lañ koy jaalee itam sëriñ basiru mi nga xamantene moom moo ko wóotu ci toogaayu sëriñ saalihu waaye sëriñ xaadim mbakke mi taawam nga xamantene moo tooge ab toogaayam ñu gën koo miine ci sëriñ xaadim baye fall itam ñu ngi ko koy jaal di ko jaal mbooleem njabootu sëriñ saalihu yëpp mbooleem umar sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp waaye moom ku mata jàngataat la tey ku mata roy la ndax bu dee li ñu soxla ci ak sëriñ kenn réeréwul mbir ni mu ngi ci woon li ñu soxla ci insanul kamil kenn réeréwul mbir ni mu ngi ci woon li ñu soxla ci nit ku amal njariñ aw xeetam kenn réeréwul mbir ni mu ngi ci woon waaye li ñu soxla ci amal njariñ am réewam kenn réeréwul mbir ni sëriñ sax ngi ci woon ndax ni mu doonee woon ab liggéeykat nga man koo tàmbalee ca daaraam jee ca mawda murit nga xamantene ni mu nga ca boori Thiondo awa jige tuuti Tamba nga xam ne Serigne Abdoulaye Hat moo ko fa yóbbu woon daanaka soriwul diggante 1974 1975 diggante boobu soriwu ko daara jooja ab sañtam ak léegi war naa ko juróom fukkeet nga wër ci daaray cosaan ni ba ci daaraam jii ci ngaabu nga xam ne ay jigéen rek ka fa ne ba daaraam jee nga xamantene ni mu nga ca Porokhane nga xamantene ni ni mu ko yeesalaatee ak ni mu dundalaatee dëkkub maam soxna Mariama Diarat Mbaye Sousa boobu ak organisation bi nga xamante ni Serigne Cheikh amee na ko dama jàppoon sax ni Sénégal li ñu waroon a jariñoo ci ko mel ni Serigne Cheikh Serigne Salihu dañ bari lool nag ci yoonu murit fees dell amal nit ñi njariñ di liggéey liggéey boo xam ne nguuru Sénégal sax bu ko royee mën na ca jaare suqali réew mi waaye malheureusement pour réewum Sénégal ñi fi nekk di dund di am njariñ seen njariñ dañ koy mbun mu ne ba ñu xëy jóge fi rek bu ko defee ñuy door a xamal nit ki fi jóge nit ñi mooy kan te fekk boobu bay wees na mbuus ay jëfam nag la yóbbaale waaye jumtukaay yi mu doon liggéeyalee sunu borom mu ngi fi ba tey kon yàlla nañu yàlla xiir ci yoon bi nga xamantete ni moom la ko suñu borom tawfiqale woon suñu borom xiir ñu ci taxal ñu ci ba lu ko sunu borom defal ci ngërëmal Serigne Touba ci jariñ ko ci jaami yàlla yi suñu borom defal ñu tawfiqu ñun ñëpp ñu sax ci ñu koy fekki te yàlla na yeex ci barkeb Cheikhuna Ahmadou Khadim ñu ngi koy jaal jullit ñëpp di ko jaal murid yëpp tey ñaan yàlla na ko yàlla aar aaral ko lim fi wàcc lépp ci barke maam soxna Mariama jaar Lahi Bousso mi nga xam ne xam naa ne am na fu mu ko tegoon ñu ngi jégalu baax bay ma seet dikkat
0: jërëjëf Serigne Mohamed Fam 33 976 09 09 ICAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci ndaam Daru Alimul Habib assalaamaaleykum bisimilah waaw kay bisimilah
7: wax ma ci yalla da
0: ok
7: ñen dafa yité
0: ñi ngi sant kay
7: allo
0: wa bismillah
7: wa no ngi ma diyan
0: wa kay ñi jaar ba kay
7: ma ngi lay ziar ba xaba suñu pap
0: ñene yefuti
7: allo
0: wa bismillah bismillah ñi ngi tewnu
7: wa mané ma ngi ziar bu baxa ba
0: wa kay
7: ki bi ki taxaway bu rafet bi ci julli gi waaw ñi ngi taxaw rafet na lool wax yalla ñanga ci ak bu baax di lañu def di balu ak ñepp nak bayuñu ci ñi nga xamne dañuy wote ak ñi nga xamne wote wuñ waye wote wuñ ñom ñepp ñi ngi leen di ziaré bu baaxa baax ci ci melne señ ci dajé nga nek ko la ci côté pot waaw mo da lay yoni am ñu lu bare bare bare
0: bare
7: sama gaay ñepp nak ñi ngi leen di ziaré di leen baal ak di leen baal ak waaw ma presse ci ci motola motola moy wote daal bu nak da kéro amna da woté am lu wax ma wax ca da fa déguma dal waye man ko déglu waaw dañu bokku suñu waxe bokku ni suñu dégg ndax fam waxe man dama don def prévision bo défé nangam ndawal nga am di mo xawona di ci man lool taw ci mom kenn ku ci ne da ngay def sa sabab waye lay nang mom japp nañ ni ci yalla lay nek fofu la don def prévision ko nangam ndawal ngay am mom day xaw metti waye djublu wuñ ci man dara ñi déglu ñëpp di balu ak ñëpp nak mbolem koy wote ci radio bi rek ak suñu déglu radio bi rek yeen ñoo ci nekk ci biir radio bi ñi ngi koy tambalé ci di fakk petit petit mudi ñëpp ñu leen di xaar di leen bal ak leen bal ak ñu leen yalla yalla bo lañu jéggal defal lu ñu gëna bëgg tamé lu gën ci ñun ñu ci dessit ñu xiyaré ñëpp li nga xamné dañ ko bokk ñu mënn ko séddo moy Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Sari comme lolu Mohamed Fam wax xam nga dimension mom bari ñu umpon waaw ndax man nga jaxaso ak mom sax ci do xam sam moy kan deug rawati na ñi nga xamne jaxaso wu ñok mom ndax waxuma la ñame jaamu yalla gi waye liggey ñim ci doone ab example yemena kenn buñ ko nat li nga xamne ñofay liggey ak li nga xamne ñofay mokal alquran ci dara boku doon limbi mënu xam ñaata la té mom walam yim am ci xel kom yok nako ba jëpp xam ni yok nako ndax bo joggé daara yi daara ko doot di dem daara yi Touba xel kom neuf da nga egg fofu amna fofu daara sakori bo duggé xel kom rek bo xolé chamoñi da nga seen lu melne fora ko fa jo xamé ci la mo fa nek way lay mom mbour na nekkon waye mom moko andi jox ko fa daara jangaan ni mu jang ak daara yi nga xamné mom la Seigne Mohamed Fam wax mom la mujjé sañ ko ci xel ko tuddé ko tay ci nga xamné ëppal do nek mom dal miram ñew taxam ndax bu dé jéte dong ni amna at mom mu fa démé ni bima Abdou Latif ci won kom jiw bi xam nga ay 200 nangam ton bu ko mëna ji ci jéte koku dang koy jaamo yalla waye sirtu wo ci bëna ci ndax lu mel non Seigne Latif mëna koy wax mu tégal ay at limi bay bu baye mbay mi du genn dara legui ni ñi diko jamal bam deg mu ne len man day bay mu ngir wu dara ndax bu deeyene buma baye ren nangut du tey bu deeyene ma bay ndax jaam yalla yama fa dajale ñu war fa liggeel Serigne Touba lolé do nga jarna man wuruma xamé mbay mu nangoo bu nang ndax bu nangoo re nit dana baye deewul bu nangu re nit deewul damay baye ndax dafa am ño xamne dañ fa nek di liggéey Serigne Touba diko jaarale ci tool yoy kon nak ñoño mënuma baña bay nga xamne Serigne Cheikh la fa nek ci ay dong di fa liggéey Serigne Touba lool kep jarna mu def tool way bokku tak alquran dañ fay mokal ak xam xam bañ fay andi ak forme bañ leen di forme ba nga xamne fuñu genn man fa nek han fuñu dem man fa nek man di jël seen bok lool dong jarna nga nek ci te la fa genn ci ay nit mokal fa alquran amé fa xam xam ci mom ak Seigne Tall kenn mën ta xam nit ah kon nak dal tare ko ci aljana gëna ko wé jëm ko jandu ci do ñi koy siyaré Seigne Khadim mi nga xamné moko wotu ak soxna abi mi nga xamné moy soxna Seigne Khadim ñepp ñi ngi leen koy siyaré di ñaan yalla dal yalla tax barké te yok ay léram té ciat bañ ko jitu ci bamél liggéey biñ fi liggéey yépp nak liggéey ci Seigne Touba yalla yalla nangul lepp soti ko ci koom ak ci koom njabotam njabon gi yalla taxawul leen bopam ba liggéey bi comme niko Seigne Mohamed Fam waxé dara bañté soxé dara bañté né yalla mom amna lepp man na lepp yalla nako def témi lu gën ci ñam ci barké alcorane barké Serigne Sali seigne fam ñi ngi leen koy ziaré bu baaxa baaxa baax diko ziaré ñepp ak cheikh ahmadou khadimit ñi ngi koy ziaré bu baax ndax momit min yoonu xel kom la min yoonu xel kom ak dongay la ñi ngi koy ziaré bu baaxa baaxa baax jërëjëf seigne fam
0: jërëjëf
7: ko set na ba jërëgen def
0: jërëjëf ndongulé madiyana ñu sant ko gërëm ko ñukay ziar baax nak itam cheikh amar mi ci kër gi Cheikh Amar wax deug yalla o itam don ko jégué kër ga lool wax deug yalla amonté ñu may wolé yu bari bari bari bari wa lu ci bari bari bari wallahi ikaba assalamu alaykum
8: assalamu
0: alaykum salaam rahmatu allah
8: affaire may baax
0: wa gaje gaje ma
8: la ñaar ba
0: gaje gaje
8: de la dokel
0: wallahi
8: yo xalé xalu ñaar la wé ñaan ñaan digital ci jabi mu ndaxamu serigne bassirou diko ma taw jono ba di jaar mbolem kuy deggu wañu nek ñu lay jaar serigne xam serigne xali jambaan di ñaan suñu borom won la ko wajjo wa serigne touba wajjo wa xam momad mu ngi dara ci mom serigne xali mom do liggeel ci barke borom touba makk ndax wat bi yalla li rek doon exemple ko mo nopplo yi nek daara jelo nopplo lo rek day deug yalla xam mu dal yalla ko mboot alquran teru teral ko lu barki serigne sali mo nak mo wat bi yalla buñ ko dem ba legi so xol toy na so ko wat bi yalla danaka bi serigne sali joge ba legi xale yep mo len gor deug yalla mo len xamal kan mo serigne sali amati bi bu dara aduna dara tok pet souffle tok ko fakk ci soufla ko mo sol mo rap mo fi ko xalat won na bes bi tay kon nak ni mako wax rek mom sax mom seigne mamour seigne touba del ci won di am mon seigne mam xey way buñ defal seen tokay kon nak ñu koy jale mbolem mo islam mbolem doon mourid diko jale cheikh amar mom wax ndax ñu dañ koy tok ci amar dañ koy tok xam nañ lu may liggey fo xel kom bu joté yeen kaay mu ñu ci wax ci bi kon nak ñu ko koy jale ba leen ko ziar ba ba di ko ziar suñu mom di ñaan suñu borom mu taal ci barke jabot gi baye suñu borom tek lool te xawante ni mom mo fi togal seigne sali suñu borom sam ko ba yene yi wajira bu amon nak

0: mbokk yi serigne abdou samad mom serigne jean ibou neena cheikh basirum cheikh sari mbacke neena
1: ndaw yi joge ci serigne muntaha
0: mi di len di xamal ne ndaw yi joge ci cheikh mamadou muntaha
1: and ak ñaanam ak jëfëm ju mat sekk
0: and ak ñaanam ak jëfëm ju mat sekk
1: serigne sidi mi nga xamne moy mbacke serigne cheikh
0: ak serigne sidi mbacke serigne abdou lahad mi nga xamne moy mbacke serigne cheikh njabotuk serigne touba gi fi tew kep di ay bokku di ay talibé tan na rakam ji di cheikh mamadou mustapha mom cheikh abdou khadir mu wax ci kaddom
1: kaddu bokk yi
0: ak kaddu bokk yep bismillah cheikh mamadou mustapha
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
0: cheikh mustapha am serigne abdou khadir neena assalamu alaykum wa rahmatullah
2: ngi len di nuyu yeen julit yep
0: no ngi len di nuyu yeen bokk julit yep
2: bokk yi fi tok yep
0: bokk yi fi tok yep
2: ci
0: touru cheikh mahamadou bashir mbacke mom cheikh sadio mi
2: jital ci nuyo bi
0: di jital ci nuyo bi ni ko serigne abdou samad waxe rek khalifa general de mouride yalla nako fi yalla yagal agalel ko yenem mong koy jital ci nuyo bi
2: moko demal bopam yegal koko
0: ndax cheikh bashir mi moko demal bopam yegal koko mok serigne khadim mom serigne cheikh
2: lim ci wara def lepp
0: mom serigne muntaha de lim ci wara def lepp def nako ci
2: ku na xamne demuk serigne cheikh metti na
0: ku na xamne ne day demuk serigne cheikh di metti nako dis na ci mom lom
2: da xamne rek lu yalla indi
0: da xamne day lu yalla indi
2: yalla indi
0: nak lu yalla indi nak ben jam manu ci dara
2: non mu ko metti nak
0: waye non ni mu ko metti nak ni la metté yoonu murid bepp ni la metté julit yépp
2: ndax ku ne xamna ne
0: ndax ku ne xamna ne ndey am dem yoy
2: satmatun fi din
0: satmatun fi din
2: moy fet fet la ci din
0: moy fet fet la nak ci diné
2: satmatun fi tariqatul muridiyya
0: satmatun fi tariqatul muridiyya la nak fet fet la ci yoonu murid dem ak serigne cheikh gi ci la bok
2: ndax jëm la joj
0: ndax jëm la joj
2: bam jogé batay
0: bamu jogé batay
2: kone xamna
0: kula xamna ne
2: ci serigne bi la yor
0: ciirup serigne touba la yor
2: bo xamne moko tabaxal bopam
0: bo xamne serigne cheikh day moko tabaxal bopam serigne touba moko tabaxal bopam dimbulen ko bopam
2: ci njelbenam
0: ci njelbenam pati bisu tayem bi
2: xam ko ne
0: lolé day ko xam ko ne xam nga ko
2: lolé dimbulen ko nak
0: lolé dimbulen ko nak
2: ku beggon serigne touba
0: ku beggon serigne touba la
2: ku ñaan ni yoon ni ñoroon la
0: ku yoon wi ñoroon la
2: dambe ngeureum yu bari
0: la ku dambe it ngeureum yu bari la
2: wajurum yep
0: yu wajurum yep amna seeni ngeureum ta loli
2: moy tektale ngeureum serigne touba
0: moy tektale nak ngeureumul serigne touba
2: ta ginaaw bu mu len noppé gis it
0: ta ginaaw bu mu len noppé gis itam
2: liggeyal na fi l'islam
0: liggeyal na fi l'islam
2: lebal yalla
0: lebal yalla
2: lu yaatu
0: lu yaatu
2: in tuqridullaha qardan hasanan yudahifu
0: in tuqridullaha
2: qardan
0: hasanan
2: yudahifu
0: lakum kon yalla
2: kuko
0: lebal
2: danako ful
0: delo lako
2: mom
0: nak limu tabax ci jakka
2: yoon murid wi nga xamne serigne sariou neenon yar ak jangale mo ci liggeyal serigne bi
0: yoon murid wi nga xamne serigne sariou dafa wax ne yar ak jangale mo ci liggeyal serigne bi tamma ko ko lajon mu wax ma lolou
2: loli
0: day
2: ko ne xamna ne
0: bayna ci lol kawena qiyas
2: ligeyal na
0: l'islamit
2: ci ay juma
0: lo xamne
2: kawena qiyas joxena ci adiy lol
0: ci serigne touba
2: kawena qiyas
0: yoy yep nak
2: yalla nako ko mamam fay tay
0: bam kawé ndortam
2: ba lim ci doon yaakar
0: ak lim ci doon gem
2: ba boole wut serigne bi nak ak dara dundu ton nit ludul serigne bi
0: lolé lepp
2: yalla nako ko serigne bi wan tay ta lim doon yaakar beggon ko ci njabotu bopamit yalla ko serigne touba woto
0: ñi ngi len di sant yeen ñep
2: tay tass ci barkem
0: day taasu ci barkeem
2: ci bis bi ko yàlla tànnal
0: ci bis bi ko yàlla tànnal
2: ndax sëriñut ak dara
0: ndax sëriñut ak dara
2: demuk sëriñ Saliou ni mu demee woon rek
0: demuk sëriñ Saliou daanaka ni la demee woon rek juróom-ñetti fan rek boo ko ci tegaatee
2: sëriñ kon ci weer wolof
0: muy demuk sëriñ Saliou boo ko ci weer wolof kon nag
2: yàlla nuróole na ko
0: yàlla nuróole na ko
2: ak ajuma ji
0: ak ajuma ji
2: lépp nuróo
0: lépp di nuróo
2: waaw kon nag
0: kon nag yooyu yëpp
2: ay mandargay rafet njort
0: la ay mandargay rafet njort la
2: yu daje ci moom ak li nga xam ne
0: ak li nga xam ne
2: ak njëlbeenam
0: ak njëlbeenam
2: ba ci mujjam
0: ba ci mujjam
2: dundut ludul sëriñ
0: dundut ludul sëriñ bi
2: ku dugg këram ku ne it
0: ku dugg këram ku ne
2: diir ba nga fay ne
0: diir ba nga fay ne
2: da nga dund sëriñ
0: da nga dund sëriñ bi loolu nag doy na sëkk
2: yàlla nu yàlla taas ci barkeem
0: yàlla nu yàlla taas ci barkeem
2: sëriñ Bassir nee na alte na lañ ko ñaanal
0: Cheikh Mamadou Bachir nee na alte
2: Serigne Moustapha waaw
0: Cheikh Mohamedou Moustapha moo jox Cheikh Bassirou ne ko alte na lañ koy ñaanal
2: ci ndigalu Serigne Moustapha
0: ci ndigalu Cheikh Mamadou Moustapha
2: Serigne Bassirou du ko jotali way
0: Serigne Bassirou mi de da ko jotali way ndigalu Serigne Moustapha la leen jotali alte na la insha Allah waaye moom moom waxtu wu ne
2: ñi ngi koy ñaanal
0: ñi ngi koy ñaanal
2: du tàmbali ci bis booba
0: du tàmbali ci bis booba
2: ci guddi gi lay tàmbali
0: ci guddi gi lay tàmbali
2: te
0: dootu jeex asalaamaaleykum Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Jean bu nee na lim ciy doon di tuuti rek seere la
1: te mënuma ko ñàkk
0: te mënuma koo ñàkk a wax
1: damaa toog ci këram
0: damaa toog ci kër Serigne Cheikh
1: di ko nekk
0: di ko nekk ñu ne ma dafa dem kër Serigne Abdou Lahat
1: damay bëgg a dem
0: damay bëgg a dem mu far egsi
1: dama Abdou Samad di sëñ wax na ma tey loo xam
0: mu ne ma Abdou Samad sëriñ bi de tey wax na ma loo xam ne
1: yow laa koy njëkk a wax
0: yow mii de laa koy njëkk a wax ma ne ko waaw
1: mu ne ma dane ma
0: mu ne ma dane ma
1: Cheikh
0: Cheikh
1: maa ngi lay seereel ne
0: maa ngi lay seereel ne Serigne Touba gërëm na la
1: loolu nag la ñuy wut ñun ñëpp
0: loolu loolu yi nag la ñuy wut ñun ñëpp
1: ak na ba mu ko koy wax
0: te ba mu ko koy wax
1: day door tàmbali liggéey
0: te booba Serigne Cheikh day soog a tàmbali liggéey bi de
1: xoolal ganaaw bi li mu fi liggéey
0: xoolal nag ginnaaw bi ak boobaak léegi lu mu fi liggéey sëriñ bi
1: kon nag yàlla na yàlla taal sa barkeem
0: kon nag yàlla na yàlla taal sa barkeem jërëjëf Mbacke.
3: Kaada fam xibaar yu dëgg bu tëwe
4: téeméer ak ñett yu tomb juróom loolu mooy kàddu yi nga xam ne ginnaaw bi ñu dencee ba noppi loolu ko doon yëkkati fofekoon na ca barab ba fofekoon ci wetu woy juróom di Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ci tiis yi nga xam ne nag moo wàcc ci yoonu murid yépp tax nag xol yi di gan ci ne ci kilifa yi na yëkkati ay kàddu yi seede bokk na ca Serigne Abdou Samad moom Serigne Sooy bu moom i ngeen dégg sax ci njeextalu kàddu yi mu ko ci doon yëkkati moom mu mel ne def na ci ay kàddu yi seede jëme ci Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Saliou Mbacke ñoo teewlu kàddu yi seede Serigne Abdou Samad moom Serigne Sooy bu.
5: Di yëkkati am njaal di yëkkati am ziara di yëkkati am njaal di yëkkati am ziara jëme ko ci Cheikh Mohamed Moustapha mi fi tege jotaay Cheikhul Khadim di ko jaale di ko ziara rakam soppeem xaritam Serigne Cheikh moom Serigne Salihu Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Salihu moom Khadimu Rasoul di ko jaale it Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad ak rakam yépp nag ak doom yépp ak sët yépp ak bokk yépp ak Cheikh yépp ak taalibe yépp ak julit yépp sax di seere it ay seere ci moom rek li ci jiitu mooy ñu xam ko ci sama ngone boobe ma ko xamee ba bi ma ko mujjee gis gisuma lu soppi ko ci moom li weesu am li wax istixaama jub ta sax ci jub fonk alquran fonk jiddi mbooloo fonk sayid Cheikhul Khadim ak wërdi wërdi ma xosi yeeg wërdi yu baax yépp bari lim yi mu jàng ci xaside yi waaye wóolu siñ beeg bëkku ak gëm ko fonk addiye lool nangoo liggéey lool jaamure lool ci lu yoonam ni wut mën a yare lool nangoo jàngale lool di ci jànkonte coono yu bari ba jamono ji mel a dut nii waaye fexe ba nit jub fexe ba nit nite jaraloon ko lu ne te loolu mooy liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba ci doomi Serigne Touba yi daa bay bu noppee ma fa lépp jox ko doomi Serigne Touba yi wuti lu mu dunde ba làq seeni ngërëm ñëm ñëpp rawatina Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moom la ko Serigne Saliou jébbaloon maa ngi fàttaliku bis ma seeti ko fekk mu dem si yaar yi si implaat may bëgg a dem mu far ñëw ne ma li ma lay indil de tey ab sëri cëli bu neex ma ne ko ah mu ne ma sëñ bi de wax na ma kàddu ko xam ne yow laa koy njëkk a wax mu ne ko waaw mu ne ma nee na ma Cheikh de maa ngi lay indil yóbbante boo xam ne ndigal la lu ma jëli Serigne Touba ne naa la ko wax nee na ma ne ko waaw Mbacke mu ne ma Serigne Touba nee na gërëm na la loolu sama nopp ma ko may mu ne Serigne Abdoul Ahad moo ko ne Serigne Touba yónni na ma ci yow nee na gërëm na la te boobee day lii mu man mënagu ko waaye lam mën a ko neew Daoud génn doomi Serigne Touba yi lu mu am rek jox ko Serigne Abdoul Ahad waaye bobu jamono na xarina way mu bolé ko yori dongam di len jubanti di len jangal ta lum bay jox Cheikh Abdoullah ba Cheikh Abdoullah yoni wax ko ne ko Seigne Touba neena gërem na la kaddu gogou nak di gu reey reey go xamne talibé ba ñëk jéblu ba ci bu mujj jéblu lool rek lay gërem Seigne Touba mom nak bam koy am nga wara xol kañ la ak lim fi liggéeyat lan la bobu day dooro jog rek ak doon misal ci ay jaar jaan day dooro jog managul li mu man ba def li mu def ba wala ko Seigne Touba gëremon mu ñi nak di def lu koy Seigne Touba di gëremé batay ji mu fekk Seigne Touba fekk wajurum mu dis lool Cheikh Mamadou Muntaha ndax yaakar gi mu amon ci mom ak nim ko doon yettilé lu ma sa yëkëti rek kën duko ci man manisa wax sax ne mo cey man bop ah manisa wax ne sax mo cey man bolé di jëf te du ci bolé wax di wone exemple ci ak talibé ci lepp nak ci lepp am diine lol sam lol sunni don sunni bu mat seuk way don mouride sadiq seigne cheikh salih mom mo fi bayiko jebal nagn ko boromam denc ko ci penku seigne salih seigne mustapha fete sow seigne cheikh fete ko penku ni sekk seigne salih bis nek tay kilifa nak bu genee adina dañ koy sutural ba jebal ko boromam do ko yegle lolu motax asmadi ak bangasi ci aju ñom li fek nepp duñ ko yegle donte nak yegle bi dana yaatu ci bar bi ñi yegle way nun señ yi lolu kon nak biñ ko jebele borom ba nopp nak ñi ngi leen koy taggi di leen ko yegal di wax kep ku deg sun kaddu gi rek ñun guddi nang ko ñaanal suratul ikhlas ñeen fukki yoon te l'ikhlas bu ne and ak bismillah man hay te bo jo noppé nga tek ci fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben yeena ko as cheikh salih mum cheikhul khadim mum fekki tay ak serigne mustapha domum ja fa ne yalla doli seen leer ak seen jéggel ak seen yermane kep ko man julli gogi ñuy defal ko fatiha lum guddi bala bata set nang ko defal te nga tegalé ñett fan di ko defal ñett fu ñu jëkki lu way man ci lu bax lu way man ci jang alquran lu way man ci durus khasaayit cheikhul khadim ak xéetu fida yépp nak yépp lu way man nak da ko defal liggéey na l'islam liggéey na yoonu mur liggéey na xéet bi liggéey na réew mi ñepp ko wara delo jukal tay kon nak cheikh salih mbake yalla ko yalla jéggel cheikh salih mbake yalla ko yalla yërem cheikh mom serigne salih mbake yalla do lay léram ci dara gi Seigne Touba yalla ko yalla dalé woné len bayam ba ak mamam ja mu dëkk ak ñom ba faaw yalla ñu yalla tassi mbake
6: allahumma amin mu don kaddu yi serigne abdou samad mom serigne soyou mbake jëme gon ci kaga di serigne cheikh mbake mom serigne touba cheikh salih mbake batay ci walu ko cdw sax jalal nuy dess ni way la ta lolou mustapha ndjay kon melni jappandi na dañu dem fekk ko fofile ci keur serigne touba cheikh salih mbake ga fofé ci juma ja mustapha ndjay mustapha mangi lay nuyu
7: mangi lay fay pap ser
6: yaangi fofé ci keur serigne touba cheikh salih mbake ginaaw bi nga xamné tisu wacc na ci dekk bi wacc liggey ko serigne cheikh mom serigne touba cheikh salih mbake lan la nu meuna japp jamono ji fofu ci barabe nga fete
7: waw jerejeuf pap ser noni nga ko waxe jamono ji kon ñi ngi fi ci keur serigne salih mbake gi nekkon fi jakarlo ko juma ji mag gi ne fi ci touba noni nga ko wax rek muy tiss bo xamne mom lañu fanano muy lu tiss bo xamne wacc na ci umma islamique bepp rawati na kon communauté mouride liñ meuna japp nak pap ser fi mbolo mu bari lañu fi ragne gis nañ fu ci rek kon talibé ñinga fay jugé wutal ci kon fi nga xamne rek mom moy fi di keur serigne salihou mbake liñ ci japp dal muy pap ser gis nañ mbolo mi bari na lol newna dal lo mboro mu melni luñ ko fi ragne te du magalu touba wala xeyna événement bu mag wala ko magal bo xamne xawna kon fi le ci touba ndax gis nañ fi ko commencé kon fi ci keur Seigne Cheikh Salihou Mbake ba bi ngay ag résidence ba li wër juma ji mo xam yoon bi jëm Dar Khoudous la mo xam bi jëm 28 mo xam bi jëm Forage mo dem ñent xiblay gis nañu nit ñi ñi nga fay joggé ba ni wutal ci fi nga xamne mom moy keur Serigne Salihou Mbake muy mbolo mu bari mo xamne dal wax deug yalla ragne nañ ko fi leneen diñ ci mëna jang itam pap ser ku leen ne jakk tay ji muy talib yi nga xamne ñi ngi fi ñew da nga jang ci seen kanam nek ñi ñak nañu tay ko xamne wax deug yalla amuta remplaçant ci ñom tay itam tis la wo xamne wax deug yalla pap ser foko nat rek wessu nako niko nim doone autiste ci ñepp pap ser bu dé ci biir kër gi nga xamné mom moy kër Serigne Salihou Mbacké jamono ji nga xamné kon fi lañu né fi tamit noni mala ko xam mbolo mi bari na lool manam ci biir kër gi mbolo mi bari na lool lool wax deug yalla bo batay gis nañ né talibé ñi ngi ñew fuñu rek ñinga fay jogé def ay délégation rawati na ñi nga xamné rek ñom ñoy kilifa yi bobu batay ñi ngi fi ñi ngi ñew di gis ki nga xamné rek di amal seenu ziar wala bok di gis ki nga xamné mom moy Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Salihou Mbacké mi nga xamné kon mo nekkon khalifa Serigne Salihou Mbacké muy kilifa yi tako sank ma ngi gis maître ma di Kenya sank mi ngi fi waye tamit ñi ngi ragné sank ci nga xamné mom moy président l'Assemblée nationale Ousmane Sonko mi ngi fi wona sank xamna genn na dama xamul nak deug deug dafa dem wala bok dafa wutandi yenen kër kilifa yi nga xamné kon ñi ngi fi né ci Touba waye liñ ci mëna japp dal muy Pape Serre dal wax deug yalla tisu metti la wo xamné tay ji talibé yi ku leen la jakk rek nga xamné ñi tay ñi ngi dund tisu wo xamné wax deug yalla waxumal dara mais mbette bettel gi mu leen bet nek na lo xamné wax deug yalla kenn xaru ko won tay Pape Serre xamna dal na li dal lañ ci mëna jappagul Pape Serre mbolo mi dal naaj wi tang na wax deug yalla metti na waye ñom melni yeguñu lolu biir kër Serigne Salihou Mbacké gi mi ngi fess del ki nit ba ni ma la ko waxani talibé ya ngi joggé fu ne rek wutal ci fi nga xamné rek mom moy kër Serigne Salihou Mbacké gi noni xamna Pape Serre dama lay dal di delo antenne bi nga woyal jamono ji ñi ngi ci kër gi jombul buñ fi joggé xeyna fepp fu rek manañu japp ne xeyna talibé dinañu fa dem mbolem kër Serigne Sirawatina kër Serigne Salihou Mbacké gi nekkon fi la ci Touba wala bok kër Serigne Cheikh Salihou Mbacké dinañu def kon sunu kentulay katan baag fa rek su ko defé xol li nga xamné rek mom moy réaction talibé ak tisu nga xamné kon tay wacc na ci umma islamique bepp rawatina kon yoonu mourid niñu koy dundé inshallah rabbi dara du len ci umpu Pape Serre xamna kon rek ñu delu wat kon di len jaane wax deug yalla Pape Serre di len massaw daal day daal di delo antenne bi rek inshallah rabbi dinañu ci delu ci wat Pape Serre mu neewon ko Mohamedou Mustapha Ndiaye fi ci kër Serigne Salihou Mbacké gi jakarlo ko Jumaa Touba ngir radio UCAP FM
8: Mustapha Ndiaye ñu jaajeufal ko bu baax ci fofé nga xamne kon fal nek di ñuko topal inshallah rabbi dana ñu ci delsu wat na mu gëna yaato mom momé Mustapha Ndiaye ñu ko xam légui kon président assemblée nationale Ousmane Sonko mom tam bok ci kilifa yi nga xamne kon dik nañ ci dëkk bi ngir amal senok ndial inshallah bu fekké yëkëti fay kaddu bu jappandé dana ñu ci delsu wat né la tañu yëkëti jotay xibaar bu jappandé wol tam inshallah rabbi benen jotay xibaar bi wol fal ci del soir kilifa gu tewna fi mom tam yëkëti ay kaddu yi cede maître amadike ñan mom tam yëkëti na ay kaddu yi cede jëme ci ki xam kon mom modi serigne cheikh mbacké mom serigne touba cheikh salihou mbacké maître amadike ñan moustapha ndjay momé mo tata na ay kaddu yi cede ñu tewlu ko
9: serigne cheikh ñu exception la yoon na ñak na kudi tax mom tanif la rayu kay la jambar la adiyam ji mu mujj joxe bim ko yegge ba diko def ci réseaux sociaux yi daf ko metti tax mom jëfëm bëggul kenn xam ko kudul cheikh salih ak seigne touba ak sunu borom waaw ak cheikh muntaha mi nga xamni mo fi nekkal seigne touba koku tanef lu ci lepp bëgg nit man téral nit lolu lu mu dund la ci cheikh bi cheikh salih legui lay netali fi ni len ama am gam go xamni dafa seti xol ko bi tuba bu mu ñëw bu fi fekk na señ bi mu ngi tok ci lalu denk bi mu ngi sol mbubu mu wayef ba lu mo dugg ci biir kër gi mu gis mbolo mu bari ñun laacc mbolo mi lu no wut ñen ka dano ziar minika nan la no ziaré minika da joxe fukki jooni da joxe ay million da joxe lepp mu ñëk ñu fekk señ bi mu tok ci lalu denk bu mu wayef mu ñu ñepp na nuyo mu nuyo ba paré bëgg tok ci suuf señ bi ni ko dédé do tok ci suuf indi leen ko togo ñu jox ko togo señ bi jël café gi bobo moy sédélé café gi diko jëri ñu señ jenn indé café gi mu koy jëri diko jëri jox ko café gi buñ ko joxé café rek tuba bi di join xellu da nga ñu di tour mu ñu laaj ko señ bi ni lan ka laaj ñu ko waral li ni mom du julit waye ko gëm yalla la dafa gis ay jukko yalla ci dimu ci mom nim kay terelal te xamul fu ñu joggé xamul moy kan ak mbax gu nekk ci mom ak woyef bi aduna bi yeb dublu ko mu woyef tollu ni kon ki jukko yalla mo nekk ci mom bi fi tuba bi joggé dama ko yobul ci Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade du dublu ko ba paré dima ki mom bala mo dem ci Karim ak Singili daan ko deglu xamni kan moy sama serigne ki ma yaakar moy kan ki tubab la na sen yaay te gu serigne bi sedd li ci serigne bi nonu la demé serigne cheikh nak Seigne Salih ku mat seuk waaw ci jambaara ji sama liggey ci samp da am lu ñun ñu ku mat nan lañ kay jappé moy bari xam xam xam xam xam sa borom xam xam le bari lek ba pare gëm sa borom ba mu jeex tak Serigne Cheikh non la mel ba pare nak li seigne bi di diglé jaamu yalla bu ma ceuk boole ak liggey tane di dimbali fo tollu mi ngi dimbali neew du doole yi di dimbali mindeef tane fonk mindeef ku ñew ci mom daf lay téral ba nga yaakaar ni yow rek le Serigne Cheikh ak yow rek ya am Serigne Cheikh ta boba ndeke ñepp la ubbeeku man man ko muju gis xel kom te yalla momé mu def xel kom mo xamni señ waxuma daara yi nga xamni moko yor waye mu samp yenen yi daara fi nek mo fay bay motax yalla dafa ko defalon señ cheikh daara fessul beutam ko dul señ salih cheikhul khadim rasulullah ak suru borom dakh dafa momon bopam man bopam mom bopam moy day ñak rek di liggey mom bopam moy tax fuju fu tollu mu yëkëti fa juma ju no yëkëti ba suñu juma ji nga xamni di tuba almadi mu tafakhur juma mbacke fi nga xamni terrain de football la mu def fa juma jo xamni ku ko gis da nga yëm fu nek mu def fa ay juma fu nek mu def fa ay daara mu de mourid fu nek mu def ka fa boole daara Seigne Salih yëm yoro yëm mu teyé leen dubb leen fu kawé Seigne Cheikh tanef la dundu tanef la dundu te nak yalla boole mbiram ak Seigne Salih Seigne Salih aljuma ci suba la ko sunu borom mom mom aljuma la ko sunu borom mom aljuma guddi guddi al sam guddi guddi ci aljuma ci guddi la nu denc seigne bi samedi ci fajar la denc ba jeex mom la Seigne Cheikh pare ñu bok ñu nar bok bes bi len nar sax samedi la ko tay le seigne bi ni won seigne cheikh day yamale lepp nga xamni bi num batin la ndax dafa non dafa yamale lepp seigne baara ñew dika ziar ci seigne bi dika jali ci seigne bi ñu wax ka dika mbirum seigne salih ken mënu ko yamale tay ken mënu ko yamale tay ndax ni mu tollu seigne cheikh ni ko man de lima jaaxal borom bes bi bëggul woon loolu seigne baara ni ko man xelaluma la dama la jox digal Seigne Cheikh ne ko da nga jox ndigal damay jëfé ndigal ban bes nga bëgg ñu def ko mini altiné tay Seigne Muntaha joxé ndigal ni nan ka ñaanal altiné leppam Seigne Cheikh leppam Seigne Cheikh mom dal ñu gëm ni mourid bi ñak na ñu yoonu mourid islam bi l'islam bi yépp ñak na lu ko xamni tané bu reey la yalla nanu ko yalla fayal
10: amin
9: yalla nanu ko cheikhul khadim fayal
10: amin
9: yalla nanu ko cheikh salim fayal
10: amin
9: way dal dundum téré la lu ci way wax rek bayyi la def waw jambar la won bi seigne saliou di dund jambar la won gannaaw mu don nak wessu jambar bi gannaaw seigne saliou kon sant yalla bu baax ñu yalla boole ak mom ñu xam ka te jégué ko lool yalla nanu ko yalla fayal
10: amin
11: Radio
12: IKBFM 103.5
13: yu tomb juroom wacc ci liggey ke Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke talibé yu bari nak jamono ji ñanga ci diggal bobé Mustapha Ndiaye am na ñu ci jotta dajal ñu tewlu seen kaddu sédé
14: tiss rek mu nek metti do xamanteni képp ko xamanteni ab talibé nga yëngani bankas bu kawé wacce na tabbi ci kër gi ñi wax yoonu murid ni diko jaare nak siñu kilifa muy Serigne Muntaha Mbacke nga xamanteni mom moy xaribe sen radio mourid Seigne Cheikh ñun ay do ngay xal kom lañ kon tiss bi kum mëna metti ñun la gëna metti waye nak Seigne Cheikh nekkon jëm jo xamanteni liggéeyam bëpp ci yeggalé mbébéti bayam la ndax man na ni mbébéti bayam bi mu yeggé ak bi mu wacce soriwu danaka mutut at wala ñaar yaa ndax yaakaarna juma ji mujjé songu moy juma ji nek ci yoonu Mbacke yi ñukay wax juma Seigne Cheikh Salihou juma joju mo nek juma ji nga xamni mo mujjé nek ci mbébé di nga xamni ci kër Seigne Salihou yi la ñu di ko ñaanal suñu borom yokk yermane ci kawam di ñaanal ki nga xamanteni mom mo tok ci khilafa gi muy Serigne Bassirou Mbacke nek jëmu ju baax momit nek jëmu jo xani danaka ñu bari rañalé wuñ ko ndax ñom ni ñi topé képp ku nek seen kilifa rek duñ bëgg di feñ isaay nak yalla indi nako ci bop keur Serigne Salim ñun ñepp ñu maasé rek top ci ginaawam tay ñaanal Serigne Cheikh ak njabot gi mu fi bayyi suñu borom barké leen ñu ci jital suñu khadim mi nga xamanteni mom moy ab khalifam ak Serigne Abo di len ko jaare ñom ñepp rek di wax ni tisu mom ñun ñepp la metti wa umma l'islam gep rawati na yoonu murid ñu di ko jaale ñepp
15: di wane sante yalla rek di sante yalla ci jambar ji fi joge ndax suñu borom mom bala tegem natu manam muñ ko rek moy njarinde ndax li yag na fi way nak lepp muñ la rek di wax ni Serigne Cheikh Salihu nekkon jambar don bayam don mam rawati na nak li di liggey xelkom ñu bari nak dañuy wax xelkom waye li jitu lol suñu dal liggey bi bayam di nek muy modou murid liggey na fa liggey bu am solo liggey rek la xam kon nak mo waral li nit ñepp nak bet na len waye sante yalla rek dañ ko japp di ñaan suñu borom yërem bu taxaru ko ajjala
16: UKB FM fi ci Touba Ndam
17: témer ak ñatt yu tombu juroom bi gab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir batay sax ci tisu yi nga xamne kon mo wacc ci dekk bi jalan ni dess ndi di wacc liggey ko serigne cheikh mbacke mom serigne touba cheikh salihu mbacke di fatte rek kon ñaan gi inshallah rabbi altine la serigne bi joxe ndigal ngir rek ñu ñaanal ko ci lolé tam inshallah da nañu ci del ci wat ci buntu baraba fofé tam mbolo mu takku tew foy ni ku ci nek yëkëta ay kaddu yi sédé jëmi ci ki xam ko mom modi Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke Khalifa am bobé di Serigne Cheikh Mbacke mi nga xamné kon mom mo wacc ci liggéey mu doon ñak ku metti go xamné nak umma islamique bi yépp ñom ñokoy tislu mu doon ak tis wo xamné kon wacc na ci askan ñu tewlu kon ñen ci mbokk talibé yu fekk nañ li fofé kon ci buntu barab ba bañu séré ba nopi
18: Groupe de communication
16: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
17: Ñu jéggalu ci élément bobé aji wu sunu ciowré ci am tuti jafé jafé way melni kon jappandi na ñu tewlu kon ñenn ci ñi nga xamné rek aw yëkëti nañ seen ay cadeau yu sédé jëmé ci Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Salihu Mbacke ci buntu baraba kon ñu yëkëti seen ay cadeau yu sédé jëmé ci mom ñu anando tewlu la nga xamné kon jot nañu ko tatane
19: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñaanal ci nga xamné mo fi bayé ko bi Serigne Cheikh Salihu di jambaru l'islam ñu nek ku ragneeku ci diine gi nek ku ragneeku tamit ci yoonu murid defana ni kenn ku ci nek xamona taxaway bi nga xamne amon nako ci diine gi waye taxaway bi nga xamne tamit amon nako ci ligeyu mamam bi cheikhul khadim te ñepp xamone nañ li nga xamne ci la nekkon muy dara ak mbay ak bepp fepp ko xamne gis na ko xamne safan lañu fa lan def terrain de football wala dara jënd ko toj ko def ko ay juma bari na fi jannatu gi ba ci mbacke gi fepp ko xamne rek gis na ni ay beureu fow kay mo fa nekkon rek jëndon nako def ko ay juma waye l'islam joy na waye tamit tout tangi tamit joy nañ ndax lepp ñepp xamnañ ni wajurum wa Serigne Salihu Mbacke fam taxawon ci nongay nga xamne bu yeksi wan no nga yep dañuy bekk mom ak rakam ji nga xamne mo fi baye ko won niki jamono yi wess rek di Serigne Moustapha Salihu diko ñaan duñu borom tamit yokki leeram tassu ci barkem taxaway wo lañ amon moy taxaway wi seen wayjur wa amon
20: dañ ci xam mom xam ma xam xam bi ci julit yep xam rek duggul ci ray aduna jaamu yalla ak la gii loolu ko xamantene bi fuko way juroom wa tegon mu fi ciarandal ben chef da ko don yo xoy wañu ci gëna biñ déme ba gisatuñ way juroom yi mu taxaw taxaway bu ko maté doli wat lam don def nek ci tool ye di liggéey di jaamu yalla la nga xamné mom lañ xamé won mag ñu jëk lolé rek moy li nga xamanteni batay mom la señ santane yoonte bi mom la fi santane won bolé ko bu top to talibé waxtu wu né di len digal itam li nga xamne mom la yalla digal
18: nit man la wax ne mom jikom nit man ne julit haqqan la julit haqqan nak ci ab julit doyna seuk ndax lepp lo xamne islam dako geureum lolu mom man nañu wax ne mom matale nako jiko wa jurom wahid mo cheikh salihu ku ne xamne lepp dipi dako ndax ganna bu cheikh salihu fado lepp lu cheikh salihu don doxal lolu rek kelete tankam mom lu du diine islam mom ñewru ko legge ak jaamu yalla rek lolu ci lañ ko xamone lolu sa ko xam cheikh salihu xam nga lolu rek ci la nekkon kon ñi gi sante yalla bu baax ci jikom ñi ngi koy ñaanal yalla hit yalla taccu ko tawfiq boole ko wajuru mu tedd ak maam ji tedd ja gannaaw yi lepp yalla tiye ko ci say rek batin ba lepp lu papa bayam naalon mom mu beggon ko mu bako ci ma bako ci loxol ay rakam ak ak njabotam ak bolum julit ak bolum talibi ñi ngi sante yalla bu baax ci mom diko ñaanal mbaam yalla ak ngeegal ak yermal ak teewal diko siyaré bu baax diko siyaré hit nak ñi nga xamne ñoko faré gannaaw muy ak njabotam kiñ ci gëna min moy kiñ tuddé mam salih ñukoy wax mam salih cheikh salih ñu ngi koy siyaré serigne cheikh ñu ngi siyaré hit serigne cheikh bu fe mi nga xamne mo ni ci kër gi nga xamne mom kërab cheikh salih fardo ba légui mom gënul kër gi ko gi ñu ngi koy siyaré di ñaan yalla yalla dolli ko leer dolli ko jëg dolli ko yermal
21: tax té mom aduna yépp mom daara la deug aduna lool mom ma digé lepp dal manam min ci daara yi min ci bi serigne salih nekk dal ci la nekk mom lañ ko xam amuñ ko leer waaw serigne cheikh mom ma sha Allah dal mom serigne cheikh mom waaw jappalé bam am serigne salih dal bu taxu mom lool rek mu su waxe mo dal rejouer lañ lepp dal

0: loolu doon lu ñu jukkee kon ci kàddu seede yi ñenn ci taalibe yi fa fekkoon ci buntu barab ba yëkkati nañu ko ci jëmee kon ci jëmm ju tedd ji di Serigne Cheikh Mbacke Mama Serigne Saliou Mbacke. Ñuy ñaan rek sama borom gën a yokk ay leeram te taxu ko incha allahu rabbi danañ ko gën a yaatalaa si yeneen jotaay ak yeneen kàddu seede yu danañ ko tàttan ci ñi nga xam ne ko ñoo di kilifa yu ñu ngi ci dëkk bi di indi seenuk njaala seenuk ziar. Mbokk yi ngeen di ñu topp ci 103.5 yu Cap Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Kon ñu fàtte leen ne ñaan gi incha allahu rabbi altine di gannaaw ëllëg lanu ko fas yéene amal danañu ci dellusiwaat na mu gën a yaatoo ci 103.5 yu Cap Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Kaddu gi di bawa ci ndaam ñu wéndi soxna Fat Diop Mbacke moom itam bokk ci njabootu Cheikh Mamadou Moctada moom itam dogal bi wàcc ci kaw mu doon beneen tiis boo xam ne kon moo jiitu woon sax wàccu liggéey ko Serigne Cheikh moom Serigne Saliou moom itam nag ñu koy ñaanal sans borom xaari ko àjjana incha allah xew-xew boobee itam dal ci yoonu murit incha allah dana lu ci dellusiwaat na mu gën a yaatu. Mbokk yi ñu jégalu nag yeneen fonk yi nga xam ne ubbi woon nanu ko du xaj ci waxtu yi moo tax incha allah xam naa rek dana lu ci dellusiwaat yaatal ko ci beneen uk jotaay.
1: UKAB FM xibaar yi
2: Kapsi Ambay.
0: Mbokk yi kon loolu daanaka mooy li fi ruusoon ci ay xibaar ñu leen ko doon jottali mu doon daanaka benn ko pomp muy xew-xew bi am ci dëkk bi tey wàcc liggéey ak Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke. Kilifa yu bëri nag jàpp yoon dikk fi njiital assemblée nationale Ousmane Sonko ci Touba moom itam ñu ngi ab jaar di siyaar si kilifa gi wàcc liggéey mais sama jigéen ñaa ngi jot ngeen teew lay kàddoom. waaye jot nañu Joko Moustapha Ndiaye mi nga xam ne kon moom la jëkkër Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ngeen mi nga xam ne kon moom moo di mbooloo ma fa teew te limbu takku ba nga xam ne kon ñu nañu fa ñenn ci taalibe yëkkati seen ay kàddu yu seede jëm ci jëm ju tedd ji naka noonu denc bi biig lañu ko amal diggante 3/4 ci guddi ñi lañu ko doon denc mbooloo mu takkoo takku naka teew fa ba jonoontee kilifa yu fa teewoo noonu ko taxaw jël ngeen teewlu kàddu yëkkati nañu ko ci turu Serigne Moustapha moom Serigne Bassirou Khalid général di wurite waaye itam lu jëm ci wàllu ko taxaw ba jël ngeen teewlu kàddu yi jot nañu ko fa fësal. lii daanaka mbokk yi kon moo doon ponk bi gënoon a fës ñu sant gërëm yëpp ñi nga xam ne kon ñoo àndanu ñun ci 103.5 xibaaru digg ba jëg yi mu doon daanaka kon benn ponk muy xew-xew bi ñu ci siyaar nag maso nag boole fu mbay islam bi rawatina yoon buri rawatina jabatu Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke képp boole ndongo tar bi ak képp ku ci aajo rek ci kër gi ñu ngi la koy yees suñu siyaar nag di la ko jaal ak maso. mbokk yi incha allah yeneen xibaar guddi leen doon 21 relation di leen si joxaante ji Pape Sayar Mbaye ne ko ci addukaay beeg machine bi naska la ci déglu bi rajo yi kaam 103.5 di téeméer ak ñett yu toog bu juróom ci wax nga bi internet bi ñett bu mais point suuna FM point com YouTube UKAB TV live jërë ngeen jëfati mbokk yi ñeen ak jàmm.
1: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Fii ci Touba Ndam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAB FM, UKAB TV, UKAB Web, UKAB Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
1: Radio UKAB FM 103.5. La radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UKAB FM 103.5.
4: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: UKAB FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UKAB FM, Fiji Touba Ndam 103.5.
1: UKAB FM, la radio au service des populations. UKAB FM, la radio citoyenne.
5: UKAB FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UKAB FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAB FM,
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
6: ñu dem misale ko noo xam ne dañ ko bàgg daal bi ci bëgg a génne pool am na itam yeneen i
2: ci li nga xamne mo nga ko sassina tane mais garab la bo xamne dafa saxol ci saw iblis ba iblis sawé mu dal ci sax bi nga xamne ne deng nga iblis ci bato ba nga xamne le romna adama romna susu garab gi ci foon bi nga xamne mo nga xetu garab gi taxol ñu saxandiko dal di wax ba jaar bi mu jaarom susu tax ñu raxas tank yi ci ngim ci mo tay tax ñu massa bok ba wax yi yeb ay lay lay yo xamne itam buñ ko topé du nek lu sax lu wër waye lay yi nga xamne mom la jikko gidal yu wër la yo xamne yi han sharia yi d'accord nañ ci yi ahlul haqiqa d'accord ci kon nak pour dal dal lañ ci mëna wax li assalamu alaykum wa rahmatullahi
6: wa barakatuh ni la lan moy gëm yalla ak ko ko nek la muy nek
2: baati gëm lo xam yalla manam ci baat bi limu tek ci lu dul diine moy nga nangu ne nangam amna te gisuma ko ma ñew ne la dem na dakar dem ngay gëm ko wala nga ñaar ko gëm nga nangu ne dem na dakar dem moy gëm bu fekke ne ci sharia la wax la yo xamne da nga wax ci salami fas ko ci sa xol jëfé ko ci say cër kon bu fekke wax nako ci salami te fasulo ci sa xol amulo ngëm boko waxe ci salami fas ko ci sa xol te jëfé wo ko itam neñu ngëm gëm ak ngëm nak wala nga waxe ci wuté ci ndax da na yokku di wañiko wala du yokku du wañiko li nga xam mom la ahlus sunnati japp modi dana yokku dana wañiko mu ngi yokko ci jëf mu ngi wañiko ci baye jëf ngëm ci li nga xam ne mo ci haqiqa li nga xam ne moy secret ngëm leer la go xam ne sun borom daf koy def ci xol jam neñu ba sun borom bindé adama bind roh yépp sol ko ci dafa ray ndigam wacc ci suuf roh yépp rot mu jakarlo ñoom ngir bëgg saxal aw lay ci ñoom ëlëk bu ñëwé aduna ne leen astu rabbikum ndax duma seen borom bis boba la ngëm commencé ci la jiddu bam ko rété roh muhammad sallallahu ta'ala wa sallam ndik ne bala hakay bam ko waxé roh yaranti yépp ak roh malaika yépp dal di tontu ne hakay roh yi may gëm ñëpp tontu ne hakay mu dess roh yi ñi gëmul ni sun borom dal leen di forcé ci ismu qahar ñom ñep ñu dal dina balé sun borom nak ne leen fam ngeen dara set li ngeen wax ndax deug la ci ñeen wala deep wacc li nak ci kaw suuf duggal leen ci biir yaram sakal leen banex jox leen xel di set nañu jëfé kep ko ci xamni ki ba nga ne balé deug la won ci sa xol da nga nangu won da nga jëfé li nga xamni loolu la xere asam da nga gëm yonent bi yoni ci yow kep ko xamni nak dang ko xam kërhan manam ci dañ la mënant ba nga ko bo diké fi nenen ngay jëfé ndax sa magdié dana nat sa rohaniya ndax li nga am ci rohaniya ñew gi mu ñew sa ngëm mo tuti ngëm nak bu ko waxé bima né sharia shart yoy la ci joxé modi qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawari ngëm ci bopum ba ngëm jeex gëlu yonenté yi moy gi ci gëna xor moy ngëm di ngeen xamné day tax nit ki jallo arsh jallo kursi jallo aljana jallo safara jallo makko jallo malaika yi jallo asman yi juroom ñaar jallo lepp li nga xamne kumpale li ñu tuddé alamul malakut koku moy ngeum gi nga xamne bu yama xiyané bu nit ki dékk jëm ci pangaba day léré né jant bi moy ngeum yonenté ngeum gogu moy nga xamne kiko am bu jéggi sira safara yi day bëgg fay ndax waye day gaaw ba melni neex ba nga xamne ndax mat gi nga xamne mom la ngeum bi mat ngeum yi nak kérok lay feñ ci jëm dañ man ko comparer man ko misal ngeum gi mu ngi tambalé ci seenu garanté ki nga xamne dafa melne jant ba ci nga xamne dafa melne wér ba ci nga xamne dafa melne bidio ba ci nga xamne dafa am lu melne xoyentan nek ci ko barami demi bu jégué ab jégo mu ne xoy ba mu ci simi tek tangam mu dal di fay ba ci nga xamne day melne xam sa ara lo xamne da nga bok xere ci guddi da nga xamne lé dara la lu ñu saxara waye bu ko wéx am lo xamne day nek kam ak moy ko xamne ki nangul ci am yalla dara boy ki nit li ñu tudé nihilist wala de nga ki nga xamne dal moy materialiste dal nga xamne dal man nañ ni mom dakk na am ak yalla libre penseur la ñoo ñi nga xamne amuñ ci dara dal moy ñi nga xamne ñoy bëc ci saxara ñoo xey sax bu kérogé xam waye kit ko xamne lu toll ne pepp zarra am nga ko ci ngëm ni lo yag yag saxara da nga genn ci sa bass ram yalla sallallahu alaihi wasallam ndax day wax ne ngëm fi mu ñëk walo fi ñu rocié roo gi ci bop ndax nit amna ay kira yo xamne moy waral ak texé wala ak texé dem ci ndax ni ñu ragalé ragal gi ñu ragal suñu borom ak nit jaam ragal gi ñu ragal ak ñu jëm ci degeeru borom ndax man na dimbali ngëm man na ko sot bu fekké na ko sot ak nit ki waxti wu muy dé nga xamné ni ro wax ni commencé di waccu ba ay tanki baal tanki commencé sedd xamné bëtami bokku na jëm asaman nga xamné fofu nit ki day melni film bu romb jaar fekké né xal bi nga xamné ci la ko fekkon xal bi nga xamné ci la ko fekkon roam nga roté ci xal bobu bu fekké né dara ci lo xamné li lu dox digënté mak yalla la day dal di nek kiray kiray lolou da koy tax mu soro yalla day tax mu soro xewul da koy tax texé bi lolou nak ñaar lek la ben muy ci ngëm gi dafa wayef doye di wala muy ngëm gi doyna waye dafa xasse yalla no xamné l'islam manam sunnati fassé wuñ ko nonu du ni nga xamné non la ko yarante bi melale lolou bu ko defé day nek digënté ma ak borom di kiray nga xamné day waral ëlëk mu soro borom wala muy ko xamne dafa bëggoon aduna torop ngeenam nak na amna gëm ragal na yalla nanguna lepp li nga xamne yaronte bi waxna ko nanguna bis pench ba banam fukk yoy ñu xamne waxna ko yëp waye nak aduna nak na ci xolam ba nga xamne waxtu yi muy dé lim ko fekk mo doon aduna kessé lo xamne dana dox digënté ma borom dana lëndëmal lër ngeenum gi ba nga xamne bu ko rogé waxtu wu kilé dana fekk nit ko xamne téxé dana ko jafé waye nak lu bon bon gannaaw fekk na dal ngeum nga nga fa ngeum nga ci bopum dana bëré lolu ba xeyna bu démé safaray man nañ ko mbugal ci bamé ba nga xamné yama xiyam jot na mu dékki dégg tilimam jorju sét mu dem aljana man na dem itam ba nga xamné dem na ca bisu pang ba ba jéggi sirat mucc wayé mu ngi aju ci rek lolu dox digënté mak yalla muy bané bëgg aduna muy pass bu fass bu fass tamu ñu ci ko bida wala muy doye di bu ngëm ko doye di lolu lepp bokk na ci li nga xamné dara wala lu ñu tudde ñaaw mu nit ay dara jale ci kam non mu ko waxe dana mu laaji dafa wara
7: l'islam ak lan moy xaar ak lan moy duddu aduna
2: duddu aduna mom ñu wax qualité la ci dir dina dina ñetti xaar ñoo moy nan wax bi man l'islam l'ihsan li man mo ngeum waxtaan won lan ko ci ko xerté nga mat la ko ndum wa sa ibn asir dafa dal liman jismu bi ilahi ورسل ولا ملاك مع بأس القرب وقدر كذا صرع ميزان حظ النبي جنة ونيرا فكو يا رمي القرم بوقنا فكو يا رمي سيبن مقنا فكينا فصلكو سخر واشهد أن لا إله إلا واشهد أن ربه ورسوله موين ذا موين إيمان إيمان ستا عريف بابو بسنا بلدي لأن الإسلام نيوه l'islam moy até sharia yépp moy yi nga xamné mom lañuy jàng mu fiq lamu laaj nga jëfé ko niki ni ñi julé nga julé ko ni ñi woré nga woré ko bu aj waré ci yow dañuy ajé nga ajé ko nak asaka nga gënné ko ci dubba ci sédé yi nga xamné loolu moy sharia limu haramal limu daganal nga taxaw fa fas digëlam ak terrain l'islam moy rafetal da xam nga né l'iman ak l'islam mën na am té l'ihsan bañ ni moy nit ki bu xalé ben jaamu yalla rek ben façon top yalla mën nañ ca genn la cey l'iman la cey l'islam la cey l'ihsan mën ta julli masal ma ndax moy li gëna fék moy li gëna bay ci ko nit di jëf nga xam nit ki da nga jëf nit ku ne ku jul ko la da ko jëf juroom yoon ci bis l'iman légui bi nga xamé né nanguna julli war na rek l'iman ngox ndax l'iman mo nga nanguna yalla amna ak bis pench do nangou muhammad ne yarante yalla ak ni te gannaaw sallallahu alaihi wasallam yalla nangou nga ne julli amna te julli mom moko indi kon nangou nga ne yarante la nangou nga ne yalla amna nangou nga ne bis pench do kon bi nga waré ne bi nga jappé ne julli jott na da yaangi jox wara japp wara julli rek iman ngor li l'islam nak moy nga xat ndox mo xamne sokkul ci kenn ci ñetti melom xetam tiafkan melom sokkul nga japp ci niñu diglé japp djiblu penku nga laat amé ndiap li nga sallat bërepp bi laat nga sutural sa awra djublu penku djulli muy suba ñaar rakka muy tisbar ñent rakka ba ki jeex nga selma mata rukoy ak sujudu jang fatiha ak sar def ti atida ak tumanina li la xéré ak santone l'islam manam lim la santone ci julli def nga ko waye nak batay amna lu bari lu dess ndax ba nga taxawalé kabar ba nga ngay selmal man ngay xalat rek ngir aduna sa xol man na ba ngay dem ben yon ci yalla wala sa xol ba ngay dem yon ci li ngay julli di calculer bor yi la amé wala bor yo am wala ko méré won wala no wara lijeenté li wala di mu nga xolol won wala ngay xalat yenen wala lepp man nga koy def bu ko defé xéré am mom du la né mu julli wo daf nan la légui dé bay yon daf la ray waye yow yon rañu do fofa la ci yow fekk na julli ga do ci am dara dara yow ci haqiqa manam nexam moy taxaw moy haqiqa mo lay won ne julli gi amulo ci dara lutax amulo ci dara la tax lañuy wut ci julli defulo ko ndax lañuy wut ci julli modi yaron tan alquran da bari inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli day dox digeunte aji julli ji ak jëf yi ñaawte ak jëf yu bon kon bo dey julli ta dula te jëf yu bon dula te jëf yi ñaawte joxlu julli haqam defulo ko nang ko wara def ndax nang ko wara def haqi xam nga xam man tassawuf mo la xam tassawuf mo la xam ne ndox bi nga don jappé ndox dafa xam rawhaniya bu ñu reklu li lenn ci ay melo dafa am rawhaniya war na ko bataay mo man ci barké lañ bir barké da lañ ko mëna misalé bo ci raxé sey ciri japp toxtalé ko nañ ko wara toxtalé dana def ta'sir dana def jéxé ci saxol ba léré julli mëna dugg ci yow saxol mëna dékk léré julli manam dana la disposer dal yow julli bi djiblu dina djiblu fenku itam djiblu kaaba gi te kaaba gi mudi lo xamne li dafa taxaw taxaway yalla ci kaw suuf ndax hajjar na sopp ba ca nek moy neñu moy ndey jor yalla ci kaw suuf ci misal nga xamne moy xiblay djulit ni nga xamne bo de jamm warna am lu concretiser manam lu tax lo li jëmmal fi nga jëm lolu moy kaaba gi djiblu jim ci djiblu alquran ci ngay jang nga xamne waxi sun borom la te mo nga dal di tewlu magu sun borom gi mag alquran bi nga kabaré nga dal di xamné si ñinga contrat sa digënté ak yalla manam ci nga kabaré do fi ngay sëlmalé momato fi sa bop momlo fi dara gën nga ci atté aduna wara to xalaat li jëm ci aduna yalla rek nga wara jëm nga dal di téwlu ya nga taxaw ci kanamu yalla nga téwlu magu yalla gëpp ak sañ sañam bi téwlu yama xiyam sa xol bi tiit nga dëndo ci sa borom di jang alquran joju jox ko téggini ak haq ji ci war bo ru ko nga xamne yaangi dam sa bop luntu ci kanam magu yalla bi bo su jete nga xamne yaangi japp parti bi nga gëna naw ci sa li nga gëna fonk ci sa dim moddi sa kanam nga tek ci suuf ci ngir wan bi yaron yalla ne waccina nanguna sa mag bi duma dara ma ngi tedd ci suuf fi nga xamne ci la dim fi lay mess won lool lepp nga diko tewlu di tewlu nak jox julli haqam gi nga xamne fepp fofu tollu amna ay teggini mu laacc ci batit ak mu laacc ci zahir nga jox ko haqam nga xamne ni yam bi sallallahu alaihi wasallam waxe ne jam waxtu yu keppe jeem ci kaw suuf ci la moy waxtu mu gëna jégué yalla mu leer ne nit ki bu tollo ci julli diko jox haqam da na ko yobbu ci xala bo xamne bu ko xala bu tollo won bi mu neew ci julli ba tax na ñi nga xamne matal nañu jihadun nafsi ba nga xamne selal nañu seen xol ba dara nekk ci luddul yalla daan am ay mukashifat yi manam lu leen yalla di wunil ay kiray ay secret yo xamne yalla daf leen koy won ñu nga xamne amna ci yeed julli kat yi ño xamne buñu taxawale julli yalla da na leen won aduna ben mo leen def ci ñu ngeela dëgg ben mo leen ko ci melo ci soora bo xamne dañu gisee aduna mu nekk medd ñu ci sheytaane nekk xaj bo xamne dafa tok ci ko medd mi diko lek di ci wo nit ñaan ñew leen lek mu gisee ko non xamne li muy haqiqa ba dëgg am ño xamne buñu kabaré dañuy dal di gis bëpp faas buñu tollu ci julli gi dañuy gis nañu dundé tiyaba ja bu manké ñu xam ko bu ëppé ñu xam ko nga xamne fiñu tollu dañuy daldi xamne ñi ngi yëmëna julli gi wala ñi ko yang nga gis ñi nga xamne buñu taxawale julli gi dañuy daldi jarlo sira gis nañ cey jéggé gis ñi nga xamne non la leen li leen julli gi yok nam leen di yoké daraja ci taw yoké leer ak gaaw jigg sira gis ño xamne buñu kabaré dañuy jarlo aras ak kursu ñi nga xamne dañuy magu yalla gi rek ak pii ba lañuy jarlo sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ben bi ñi julli takusan ci jakkay medina ji naka muy taxawal di julli bam yag mu daldi jéggi ñaari jéggo tala loxom melni ku bëgg xam dara daldi jëndu ci waat buñu julle ba selmal daldi wone ne war nañ ko aljana ci yaatu way mur bi mu wone ne doon na dem na bari ci bëgg wat ben doom ben suru meññal mu wone ne meññal mom bu ci waton ben doom rek dana doy wa madina gëpp buñ ko lekke dootuñu xit dootuñu mar manam dana leen doy ñom ñepp mu gis bo nga xamne sallallahu alayhi wasallam murul nañ ko ci biiru julle te xamne su jotagul dafa taxaw rek di jang alquran waye tewlu gi mu tewlu ak mag gi mu mag xolam set gi mu set xam gi mu xam yalla mu dal di jang lo xajani mu dal ni ordat ale ay fi yor de ka ordat ale jang fi yor de hadal haiti naka non muhidin mu arabiy misal ni misal yu bari yo xamne ning ko wara safara ning ko wara bari yep ci biiru julli lolu ci borom xam xam yi ku melni abdullah ibn abbas wonene ne lolu ci gëna tewlu julli la nit jang nga xamne adra fofu yoyu muy gis du ca genn day ay mbindef yo xamne dañuy dox digënté ak yalla nañ tay buñ la woné deng aduna ak borom wala ñu won la sétane wala ñu won la da ngay jigi sira day lo xamne li xalaat nga ko ci yalla dedet day taxal yok fi araji xam xam la bo xamne da fay gëna day yok sa ay daraaji ci yalla ndax da fay woné ne sel bu sax sa xol sel ba nga xamne yoyu xëccu wo ko way da melni sétu bo xamne dang ko tek ni image yi nga xamne moko wër dal ci rafa la te lo xamne aji wu ci sa waronté da fay woné ne jam bi waxna julli deug deug haqam lolu moy haqiqa moy ihsan bi nga xamne mo waxon dayo moy lolu moy li ñu wax ne dayo meññati diine ci aduna moy xamuk yalla ak netti ko ko dayo ba moy ki ag ci lolu moy ci lolu ni nga bu tuñu nek zurb bi nga xamne zurb lenn la ci ihsan ndax yi nga wara meraw yi ba ag ci ihsan nam ma moy maqamatul yaqin ni tud maqamatul yaqin zurb ben la ci nga xamne bu ko tuddé mom itam dem na ci fukk deug moy khawfun rajar shukrun zuhdun tawbatun zuhdun tawakkulun rida ak mahabbat yoy yep mu bok ci maqamatul yaqin zuhd ben la ci kon man ni zuhd ben la ci haqiqa ben la ci xam xam haqiqa moy ci sawf wala moy ihsan ba bu wa Allah ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala
7: ale bo xamne dafa dox ci ndaw moy juram ah ba moy jur mi faatu te gisuko bim daata man dara itam day jifaat bim deme ba man dara nak legi lan la mara def pour jox juramal ñaar yo
2: sun borom wax ci alquran wa abdullah wa rajiku bi shay rabbi walidain ihsana sallallahu alaihi wasallam ana aljanna tahta aqdam ummati ay rabbu barru li walidain dana rabbu yama xiyam ta dañu ngi ñaanam sun borom mo ndik denk do adam yalla ci war ko jam ndax sax gi ko sak mom ko ñak ko boole dara dana bu ci jige mu denk ko ñaari wajuram ndax haq ji wax digeenté na waxon na haq rek batay sax lolu sonko ne bu ngara dolé misal rek la u ben sha'ir ci am haqiqa neena qaddim ustadi ala haqqi walidi rabbani fi walidi birr su ñu agale li dañ ko misal mo ko waxe lu waye tek ci am ko tane lan la mudum woné haqiqa bo xamné dañu nekk dom muy ndey muy bayam son bi ñu son ci mom haq la jo xamné mënu leen ko fay jigeen son bi nga xamné borom kërëm son nako son haq la jo xamné mënu ko fay légi nak bi yalla tuddé ni bimu denké julit bi ñu ko wara baña bolé tara ci jamm ko tek ci wajur ndax haq bi diit ji ñu wax né

0: bir mi ak kaddu sedd yu tata nañu ko ci bir jotaay ak xibaar yi da lu waxata batay sax tolu soxal walu wele ak ñaan gi nga xamne kon japp nañu ko altine inshallah rabbi moy ndigal li bawo ci serigne muntaxa mom serigne basiru yenen tis yo xamne tam yoonu mouride mi ngi ci muy ñaari soxna yo xamne kon wacci nañu ci liggey kenn ki di soxna may mbacke di rak ci serigne abdoulaye mbacke yalla bur fofé mu doono tis ci mbolem yoonu ko mouride way tam soxna Fatou Diop Mbacke mi xamne kon kenn la ci ñabatu Cheikh Mamadou Murtada Mbacke ñom ñaar ñoy te wacc liggey mu doon ay tiss yo xamne kon yoonu mouride liggey ñu ngi ci fi mu toll ni lolé kaddu seen yëkëte nañ ko jëme ci kilifa yi tam dañ ci del soat mbokki danaka li moy li gëna fess ci xibaar yi nestuti ñu dikay yenn kon ci faram facc gi ndem sopp na sun borom
1: IKB FM xibaar yi Pape Sayar Mbay
0: Pape Sayar Mbay mo faré wo ci addu kay bék machine bi yeen askanu ci déglu radio IKAB 103.5 di témé rek ñatt yu tomb juroom ngeen ko déglu ci bande FM bi internet bi ñet www.sunufm.com YouTube IKAB TV live Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Touba Cheikh Salih Mbacke wacc na liggéey dem la lakku fofé ci xel ko ci daara tassiru ansir bobu nga xamné kon bokk na ci daara yi nga xamné kon moko fagandiko lolé nak mu do lu tiss do ni tam lu yëngal mbolam xolu julli di rawati na talibé mouride dig lañu ko denc danaka ci digënté 3h japp 4h fofé kon ci wetu wayjuro bo di Serigne Touba Cheikh Salih Mbacke mi nekkon juroomélu khalif général des mouride biñu denté ba nopi nak kaddu yi nga xamné kon kilifa yëkëti nañ ko muy kaddu sédé ñu ando tewlu lañu ci jukki
2: assalamu alaykum mbokk yi Serigne Abdou Samad mom Serigne Jean ibou néna Cheikh Basirou Cheikh Sari Mbacké néna
3: ndaw yi joggé ci Serigne Muntaxa
2: mi ngi leen di xamal né ndaw yi joggé ci Cheikh Mamadou Muntaxa
3: and
2: ak ñaanam ak jëfëm ju mat sëkk
3: Serigne Sidi nga xamné moy Magi Serigne Cheikh
2: ak Serigne Sidi Mbacké Serigne Abdoulah Hat nga xamné moy Magi Serigne Cheikh
3: njabotuk Serigne Touba gi fi tew gep
2: njabotuk Serigne Touba gi fi tew gep di ay bokku di ay talibé tan na rakam ji di Cheikh Mamadou Mustapha mom Cheikh Abdoul Khadir mu wax ci kaddom
3: kaddu bokk yi
2: ak kaddu bokk yep bismillah Cheikh Mamadou Mustapha
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
2: Cheikh Mustapha am Serigne Abdou Khadir neena assalamu alaykum wa rahmatullah
4: ngi len di nuyu yeen bokk julit yep
2: no ngi len di nuyu yeen bokk julit yep
4: bokk yi fi tok yep
2: bokk yi fi tok yep
4: Cheikh Mamadou Bassirou Mbacke
2: ci touru Cheikh Mamadou Bassirou Mbacke mom Cheikh Sadio mi
4: jital ci nuyu bi
2: di jital ci nuyu bi ni ko Serigne Abdou Samad waxe rek
4: Khalifa
2: General de Mouride yalla nako fi yalla yagal agalel ko yenem mong koy jital ci nuyo bi
4: moko demal bopam yegal koko
2: ndax cheikh basirou mi moko demal bopam yegal koko mok serigne khadim mom serigne cheikh
4: lim ci wara def lepp
2: mom serigne muntaha de lim ci wara def lepp def nako ci
4: ko na xamne demu serigne cheikh metti na
2: ku na xamna ne day demuk serigne cheikh di metti nako dis na ci mom lool
4: da xamne rek lu yalla indi
2: da xamne day lu yalla indi lu yalla indi nak ben jamm nu ci dara waye non ni mu ko metté nak ni la metté yoonu murid bepp ni la metté julit yep
4: ndax ku na xamna ne
2: ndax ku na xamne ne ndey am dem yoy
4: satmatun fi din
2: satmatun fi din
4: moy fet fet la ci dine
2: moy fet fet la nak ci dine
4: satmatun fi tariqatul murid
2: satmatun fi tariqatul murid ya la nak
4: fet
2: fet la ci yoonu murid
4: yoon bi ci la bok
2: dem ak serigne cheikh gi ci la bok
4: ndax jëm la joj
2: ndax jëm la joj
4: bam jugge batay
2: bamu jugge batay
4: ko ne xamna ne
2: ko ne xamna ne
4: ci serigne bi la yor
2: ci rub serigne touba la yor
4: bo xamne moko tabaxal bopam
2: bo xamne serigne cheikh day moko tabaxal bopam Serigne Touba moko tabaxal bopam dimbulen ko bopam ci njelbenam ba ci bisu tayem bi
4: xam ko ne
2: lolé day ko xam ko ne xam nga ko
4: lolé dimbulen ko nak
2: lolé dimbulen ko nak
4: ku beggone Serigne Touba
2: ku beggone Serigne Touba la
4: ku ñaan ni yoon ni ñoroon la
2: ku yoon wi ñoroon la
4: ku dambe ngeerum yu bari la
2: ku dambe it ngeerum yu bari la
4: yu wajurum yep
2: yu wajurum yep
4: amna
2: seeni ngeerum ta loli moy tektale nak ngeureumul serigne touba ta ginaaw bu mu len noppé gis itam
4: liggeyal na fi l'islam
2: liggeyal na fi l'islam
4: lebal yalla
2: lebal yalla
4: lu yaatu
2: lu yaatu
4: in tuqridullaha qardan hasanan
2: yudahifu
4: in tuqridullaha
2: in tuqridullaha
4: qardan
2: qardan
4: hasanan
2: hasanan
4: yudahifu
2: lakum kon yalla
4: kuko
2: lebal
4: danako ful
2: danako ful delo lako
4: mom nak limu tabax ci jakk
2: mom nak limu tabax ci jakk
4: yoonu murid wi nga xamne serigne sariou neenon yar ak jangale mo ci liggeel serigne bi
2: yoonu murid wi nga xamne serigne sariou dafa wax ne yar ak jangale mo ci liggeel serigne bi tamako ko lajoon mu wax ma lolu
4: loli day kone xamna ni
2: kone xamna ni
4: bayina ci lol
2: kawena qiyas liggeel na l'islamit
4: ci ay juma
2: lo xamne
4: kawena qiyas joxena ci addi lol
2: ci serigne touba
4: kawena qiyas
2: yoy yep nak
4: yalla nako ko mamam fay tay
2: bam kawé njortam
4: ba lim ci don yakar
2: ak lim ci don gem
4: ba bolewut serigne bi nak ak dara dundu ton nit ludul serigne bi
2: lolé lepp
4: yalla nako ko serigne bi wan tay ta limu don yakar beggon ko ci njabotu bopamit yalla ko serigne touba woto
2: ñi ngi len di sant yeen ñep
4: tay tasu ci barkem
2: ci bis bi ko yalla tanal
4: ndax sori wut ak dara demuk serigne sariou
2: danaka ni la demé won rek
4: juroom ñetti fan rek boko ci tagaté serigne gon ci wër wal
2: muy demuk serigne sariou boko ci wër wal kon nak
4: yalla nuro leenako
2: ak aljuma ji
4: lepp di nuro
2: kon nak
4: yoy yep
2: ay mandargay rafet njortu la
4: yu dajé ci mom
2: ak li nga xamné
4: ak njelbenam
2: ba ci mujjam
4: dundut ludul serigne bi
2: ku dugg kërëm ku né
4: dir bang fay né
2: da nga dund serigne bi loli nak doyna sax
4: yalla nonu yalla tass ci barkem
2: Cheikh Mamadou Bachir neena alte Cheikh Mamadou Muntaha mo jox Cheikh Bachir ne ko alte na lañ koy ñaanal
4: ci ndigalum
2: Cheikh Mamadou Muntaha
4: Cheikh Bachir du ko jotli way
2: Serigne Bachir mi de ko jotli way ndigalum Serigne Muntaha la len jotli alte na la inshallah waye mom
4: mo waxtu ne
2: ñing koy ñaanal
4: du tambali ci bis boba
2: ci guddigi lay tambali
4: te dootu jeex
2: assalamu alaykum serigne abdou samad mbacke mom serigne jean bu neena lim ci dooti tout rek serela
3: te munu mako ñaka wax
2: dama tok ci kër serigne cheikh
3: diko nek
2: ñu ne ma dafa dem kër serigne abdou rahab
3: bamay bëgg dem
2: mu far exi
3: abdou samad serigne bi wax na ma tay lo xam
2: abdou samad serigne bi da tay wax na ma lo xamne
3: yow mi de la koy jëk wax
2: maneko waw
3: mu ne ma dane ma
2: cheikh
3: ma ngi lay sérel ne
2: serigne touba gërem na la
3: non lañuy wut ñun ñep
2: bam ko koy wax
3: day do tambali liggey
2: te boba serigne cheikh day foko tambali liggey bi de xolal nak ginaaw bi ak boba ak legi lu fi liggey serigne
3: kon
2: nak yalla ñal taas barkem dire jox makke
5: gaade fam xibaar yu deug bu teewé
0: ci téméré ñett yu tomb juroom gën def lu yi ka radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir ñu dess ba tay ci xew xew bo nga xamné kon ci tolli mo yëngal lool dekk bi muy wacc liggéey ko serigne cheikh bakke mom serigne touba cheikh salih bakke niki dem mbolo mu takku itam nak teewon ci jotaay bobé kaddu séri nak fu ci nek ñuy tatané ko fa lolé tax ñu tewlu ci ñenn ci nga xamné nak ñom ñoy talibé yi té lañ ci jota séri ci jëm ji nga xamné kon mom modi serigne cheikh bakke mom serigne touba cheikh salih bakke
6: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñaanal ki nga xamne mo fi baye ko di serigne cheikh salih di jambaru l'islam ñu nek ku ragneeku ci diine gi nek ku ragneeku itamit ci yoonu mouride defena ni kenn ku ci nek xamone na taxaway bi nga xamne amon nako ci diina gi waye taxaway bi nga xamne tamit amon nako ci ligeyu mamam bi cheikhul khadim te ñepp xamone nañ li nga xamne ci la nekkon muy dara ak mbay ak bepp fepp ko xamne gis na ko xamne safan lañu fa lan def terrain de football wala dara jënd ko toj ko def ko ay juma bari na fi jannatu gi ba ci mbake gi pepp ko xamne rek gis na ni ay beureu foow kay mo fa nekkon rek jëndon nako def ko ay juma waye l'islam joy na waye tamit tout tangi tamit joy nañ ndax lepp ñepp xamnañ ni wajuram wa serigne salim mbake fam taxawon ci nongay nga xamne bu yeksi wan nonga yep dañuy bekk mom ak rakam gi nga xamne mo fi baye ko won niki jamono yi wess rek di serigne mustapha salim diko ñaanal duñ borom tamit yokki leeram tassu ci barkem taxaway wo lañ amon moy taxaway wi seen wayjuru wa amon
7: dañ ci xam mom xam bi ci julit yep xam rek duggul ci dara aduna jaamu yalla ak lekk doon ko xamantene bi foko wayjurum wa tegon ñu ci arandal ben chef da ko doon yo xoy wañu ci dara biñu demé ba gisatuñ way juromi mu taxaw taxaway bu ko maté doli wat lam doon def nek ci tol ye di liggéey di jaamu yalla la nga xamné mom lañu xamé won mag ñu jëk lolé rek moy li nga xamanteni batay mom la señ bi santane yoonte bi mom la fi santane won bolé ko di top to talibé waxtu wu né di len digal itam li nga xamne mom la yalla digli
8: nit man la wax ne mom jikom nit man ne julit haqqan la julit haqqan nak ci ab julit doyna seuk ndax lepp lo xamne islam dako geureum lolu mom man nañu wax ne mom matale nako jikko wa juroom wahid moy cheikh salihu ko ne xamne lepp dipi dako ndax gannaaw bu cheikh salihu faddo lepp lu cheikh salihu don doxal lolu rek tek tankam mom ludo diine islam mom ñuuru ko liggey ak jaamu yalla rek lolu ci lañ ko xamone lolu sa ko xam serigne cheikh salihu xam nga lolu ci la nekkon kon ñi gi sant yalla bu baax ci jikom ñi ngi koy ñaanal yalla hit yalla taccu ko tawfiq bolé ko wajurum wu tedd ak maam ji tedd ja gannaaw yi lepp yalla teyé ko ci say rek batin ba lepp lu papa bayam nalon momi mu bëggoon ko mu bako ci ma bako ci loxol ay rakam ak njabotam ak bolum julidi ak bolum talibi ñi ngi sant yalla bu baax ci mom diko ñaanal mbaxam yalla ak njegal ak yermal ak teewal diko siyaré bu baax diko siyaré hit nak ñi nga xamne ñoko faré gannaaw muy ak njabotam kiñ ci gëna min moy kiñ tudé mam salih ñukoy wax mam salih cheikh salih ñi ngoy siyaré serigne cheikh ñi ngoy ngi siyaré hit señ cheikh bu fe mi nga xamne mo ni ci kër gi nga xamne mom kéro bu cheikh salih faddo ba légui mom gënul kër gi ko gi ñi ngi koy siyaré di ñaan yalla yalla doliko leer doliko jëg lool ko yermal
9: ndax té mom aduna yépp mom jaar la deug aduna lool mom la duggé lepp dal manam min ci daara yi min ci bi seigne sall da ko dal ci la nek fo lañ ko non lañ ko xam xamul ko leer wa seigne cheikh mom ma sha Allah dal mom seigne cheikh mom wa jappane bam am seigne sall dal bu taw mom lool rek mu ci waxe mo dal réjouer lañ lepp